0: kuyohlonishwa leli siko futhi liyovezwa ukuthi likhona lisaphila libaleke kangakanani. Uyabona ukuthi mangabe intombi iphuma endleleni mangakanani amehlo asuke eyibhekile ukuthi isishiblikile yenza iphutha okushutiswe kunecala uma ngabe ingasenzi kahle.
1: Mfethu uthini mfethu, sengizokudedela uthini mfethu kuba ufethu ekuqikeleleni. Uyazi ke omkhulu bethu nabantu abadala babethi nibagade osisi benu. Bangenzi 1 2 3 and 4 and 5. Nawe sisi wakhe umhloniphe ubhuti wakhe, ungenzi izinto ezokuthi phambi kwakhe. Uthini kumfowethu noma kuthina eqikeleleni ukuthi osisi bethu laba abahamba noma abenza into enhle kangaka bagcine bevikeleka ezintweni ngampela ezingaseke zigcina zithatha noma zisusa lokho kufanele ngampela kulokugcinekile.
0: Uma ngakho bengithi kunala kunomsuka nesiqalo nesiphetho empilweni iyomuntu. Uma umuntu wesilisa, uma ungumfana, uma ubaba, uma uyinsizwa, ufanele ukuhlonipha lokugcinwa kwaleli siko ngoba kungenzeka nawe ekukhuleni ube usukuba nomntwana wentombazane okuyofanele ukuthi ahloniphe lezigaba. Uma ungakwenzike wena ukuthi ukuhloniphe manje okushuthi ngabe usuzithela ngebhadi lokuthi uyoba nengane yentombazane bese kwenzeka zonke lezinto ozenzile nawe eyingezinhle uphazamisa uhambo lentokazi ngoba kuyicala. Uma ngabe kuthiwa usukwenzile kunamahlawulo okufanele uwakhiphe, kubalulekile-ke ukuthi uma ngabe uyibona intombi not ayintombazane uyibona intombi nto kufanele uyivikele. Noma ukhona ofisa ukukhuluma nayo azi ukuthi kufanele ube insizwa enamandla ukuthi izokumela okuzonke lezi gaba zokuhambisana nazo nokuthi uhlawule ukuze ukwazi ukuthi intombi leyo uyithathe uyibuyisele ekhaya la ufisa la kufanele ukuthi igcine khona. Ungajahi nje ukusebenzisa imizwa baye babize bathi inkanuko. Ungajahi ukwenza lokho ngoba kuyicala, unecala ngisho kwabalele uma ngabe uzokwenza ngendlela engahambisani nesi.
1: Ngizwe abadala emfoka Mthembu uma singena la ezintombini noma kuba sifazane ukuthi ngempela ubhuti wakhe ekhaya noma ubhuti bakhe ekhaya ilawo uzifundisa khona ke uqonda nokuhlonipha umuntu wesilisa. Bathi awunakwazi ukuhlonipha isoka lakho nomyeni wakho akusasa uma uhluleka ukuhlonipha ubhuti bakho. Uma beyibika ngale yondlela siyibuke beyilalele nabanye basho ukuthi iyane iyezwakala. Athi omunye ngongaqondisi into athi mina kushuthi manje fanele ngihloniphane nobhuti wami ngekuhlonipha abazali, useyithatha ngesinqelo useyithatha ngenye indlela. Uthi umuntu omdala hlonipha abafowenu dadewethu utshengise ukuthi kusasa uyokwazi ukuhlonipha umuntu wesilisa la uzifundisa khona ukuthi umuntu wesilisa ngempela uhlonishwa ngayiphi indlela. Angazi noma mhlambe lapho ungayeseka yini mfowethu.
0: Ngokuceba kolimi lethu ngaphansi kwesinguni kuthiwa ihlonipha nala ingayi kukwendela khona.
1: Kunjalo nje
0: ukusho ukuthi intombi ihlonipha wonke umfana, wonke umuntu wesilisa, ihlonipha abantu abadala, ihlonipha amabhungu, ihlonipha wonke umuntu embonayo ngoba ayizazi ukuthi iyogcinaphi ngelinye ilanga. Kuyokwenzeka idelele ubaba nje noma idelele ubhuti embona emgwaqweni kanti iyogcina igane umfobo wakhe wasemndenini noma wasekhaya. Ingakho kuhlobana lokhu nokuthi imvelo yomuntu ubuhlobo babantu kungena khona kula kulomkhakha lo waka natural cultural and heritage ngoba kufanele ukwazi umsuka isiqalo isiphetho

0: hayi asirap manje saphumeleli
1: ya
0: yabo like abantu abaningi bethi hayi shay crap manje ngasho ukuthi mina ngifuna ukuyifake mina ngiyazazi ukuthi ngikuliphi izinga yabo ngangeze ngibachazele abantu ukuthi ngiyangilalela lo Duncan ngiyangilalela lo Beast RSA ngiyangilalela lo Malum Big Zulu obabuzayo so ngilandela nje bona movement yami nje ikubona so isitele ngishayayo sekubona ikasi rap so mara bona babenga understand so ingakho ngangithi ngizobhala ke ngenkani so ngizosebenzisa inkani le nje lethi njengalandaba kusukela khona lapho ukuthi hayi anginendaba ezilonge ngiwuphusha nje umsebenzi wami sengisebenzisa uthando kanye nenkani.
1: Yes, mfowethu. Wow. Yeah. Wethu ngiyathola la ukuthi kune-event ozobuyenza ngifuna ukuthi uyogxela kuyona ingomhla ka 20 le event mengaphosisi emjebheni ne?
0: Yebo.
1: Ya ngifisa uthathe usibeke kule show ugcizelele ngoba ngizwile kade uyiveza ngifuna uphinde uyiveze ngoba ngiyathola ukuthi angathi kumahala uyazama kubheke phambili ekuthenike i-hip hop ayikhule njalo. Yes, asathi usibeke kuyona fethu le event yakho.
0: Yeah, event yami like ngayiqala ngayigagamela
1: yeah
0: cause ngaya

0: owangisiza la kaMashu ungakwazi ukuperforma nakhona. Hayi wezwa noma lo mdu uthe iyaphusha lentwana wathi usazoqhubeka aphinde ngibezi.
1: Yeah.
0: Kanjalo lala ngihlala ngakhona nje umsaza ngeke ngikusho ngegama again.
1: Yeah.
0: Yabo so okunye bengisho ukuthi angiregister.
1: Okay.
0: So nje khona la ngangiphusha khona so uyazi uma uyi-artist ke kukancane ukuthi ungachathileki. So bathatha ama-details zami bawashintsha ngenxa yokuthini mina ngiyimele. So as manje sengiqala into entsha kanje, that's why sengizogipha i-EP inkani EP ngoba sengisebenzisa uthando kanye nenkani
1: mfowethu. Ngiyakuzwa.
0: So le yeah
1: ngiyaqhubeka mfowethu.
0: So le show le njengoba ngizoyivula ubomnandi show uDJ OMM wangiyithuba nkosi yami.
1: Siyabonga.
0: Ngafika kuyena nje ngakhala ngathi bhuti omdala noma yini nje nginethalenti esandleni, wathi hayi vele la kade ngangisho ukuthi bayadingeka omrap. Eyi mangithi ngiyaperforma hawu bonke abantu bavisane bangithanda nje. So nje bese ngiyibhilela emtshebheni njalo ngiyiyele ka-Roots ngiphathe isitshe esincane for ukuthi ngikwazi ukucela i-donation for ukuregister nje.
1: Ngiyakuzwa.
0: So ngahambe ngasho ukuthi le ndawo le ngingayivuleli i-show cause the sound i-right and futhi uma uperforma lapha ka-Roots kuyabhraya inyama
1: udliwe ube mnandi.
0: Khona ngisho nesitolo esikhulu ngaphakathi, amaqanda, yonke into kuyiseli.
1: Yeah.
0: So nje ngabona ukuthi mina ngenza i-show. So ngayijulele nje kahle leya ndawo ngayibuka.
1: Yeah.
0: Ngasho ukuthi hayi kumnandi, ziyalika la, angenza i-show ngiyenze mahhala.
1: Alright. So kulo mcimbi wakho ishmala but awekha ingathini abekha abakusupportile khona ukufaka isandla khona usenzele wena ephaketheni lakho.
0: Engakusho nje ukuthi baRusi bangixhasile ngesound nje.
1: Okay, siyabonga. Support.
0: Ngibabenshini nje.
1: Yeah, mkhulu.
0: Okunye nokunye nje. Ngoba nje sengithola isound kuhlangahlangene because abafethi angibaphathile kwishow.
1: Yeah.
0: Kabe nje ngiqamba amanga akekho noyedwa ngigugisile. Ngingasho ukuthi nje hhayi kuhambe kahle.
1: Mfowethu, obani abazobe khona mhlambe kwishow yakho? Obaba
0: laba. Baba K.
1: Yes.
0: Udemi God. Ustelma Kataza lo ecula noDan Ken.
1: Yes.
0: Besikubu Amen ublaka blaka. Besikubu DJ Swing lo onengoma nama qatha iqhubayo.
1: Okay.
0: UMC wethu noMusa Mtshali oye ethela uzalo kuingane.
1: Mhm.
0: Yahlezi.
1: Okay.
0: Besikubu Waitikido uNdasalo RSA uOtis. Besikubu Prosia. Ey.
1: Bani
0: baba yabaqede bonke.
1: Hayi ngabaqede mfethu yami nje isho lapha mbala.
0: Okay.
1: Yeah, natso bese khona lapho mfethu. Sizokusapha
0: mfethu. Awu ngiyajabulisa lokho.
1: Sobe sikhona nathi imtaka ma. Mfethu ngiyazi ke ukuthi nawe uyafisa ukuthi nabanye abangakaze bakubone bafise ukukubona nabo baphinde futhi bakuqashe bakukhe ngoba uyaqasheka utholakala laphi imtaka ma kunombolo ku social media mfethu.
0: Owa manje ngisatholakala WhatsApp no Facebook cause ngaba nje inkunzi.
1: Ngasa mfowethu.
0: Angikho ku TikTok nakamanye ama digital platform. Owa manje ngisa ku WhatsApp na ku Facebook.
1: Okay mkhulu.
0: Inamba yami ku WhatsApp it's
1: 073 1460 40 3.
0: Yeah, ngiphinde.
1: Yebo bot.
0: It's 073 1460 40 3.
1: Ntakama.
0: Mliks piki piki na ku Facebook umliks piki piki M L I C S besikubu Piki.

0: Izwa umehluko emsakazweni omkhulukazi KZN izwi lomzansi uhamba phambili KZN yamaniya neizwi lomzansi madoda kulungile asambe eselapha ya mangethu omkhulu siyakubingelela emsakazweni mkhulu
1: Usibalele umsakazi sibingelele abalaleli emakhaya
0: Yes mtaka masi yathokoza ukuba nawe namhlanje emsakazweni awuthatha usibeke ubani umangethu uzwane ukuphi nezwe
1: Sibingelele hayi umangethu wakithi insizwa nje elapha yana ehlala enkosi kaNongoma
0: esigodini
1: sakamthimkhulu
0: awu amadoda esigodi selikomthimkhulu
1: yakithi iphinde ibe uzonkonzi
0: ngikhehla lami mfowethu sikulandele kakhulu emfokazwane ngiyakukhumbula kwenye inhlangano iRSA movement mengaphosi support movement lapho lelekwawulekelela kakhulu ke ababhali bakithi kubalungisa ke ulimi ekutheni ke aqonde ulimi lwesintu kubhekwe phambili mhlawumbe mfowethu kuona lo mkhakha wezokulungisa noma wozokulekelela ababhali bakithi kwafika nini kuwe mfowethu uze ufike kwona
1: sithokoze ngalindala umsebenzi nje lona engawukhuthalela ngonyaka ka-2014 ngase ngithi ake ngihambe igogo-ke la enkonzi lokuxhumana kanto ke sibenzakubonisa ukuthi sisekelelane ngakhona sikhelele nasikumadolobho ahlukahlukene
0: mntakama ngiyakuzwa ngoba ngiyakulandela kakhulu kuningi okwenzayo weluleka abantu nangesintu weluleka abantu nangokuningi nje ubaphakela ulwazi ubacobelela ngolwazi abantu bakithi madoda okuyinto enhle kakhulu leyo mangethe khumbula mangethe sikuyona futhi inyanga ebalulekile yamaguga kithi mhlambe kuwena njengomuntu ke uqhambisa kakhulu ke amasiko kuthini kuwe uma ngabe kuyile nyanga ebaleka ngakuthini
1: hayi yini umsakazi ngabalaleli emakhaya inyanga vele yokuthi singabantu abansundu noma abantu eshoro besikhuthalele siyigqaje ngokuba abantu abansundu siphinde futhi sikulondoloze okungamasiko nokungamagugu okwethu siqhakambise siqhube phambili kakhulu ngoba phela kubalulekile kakhulu kuyithi uqobo futhi izona zinto ehamba-hambe
0: Ntekama, ngifuna siyongena lokhu ekumele sikhulume ngako mfowethu siyazi ukuthi nolimi liyangena kuqhakambisa uzigabisa ungasabi ngokukhuluma ulimi lwesiZulu noma lwesiXhosa njalo njalo mfowethu ngifisa singene ke kuleli lwesiZulu izisho ke emini izaga ukubaleka kwazo mhlambe singaqala nje ukuthi zibala nganani izaga uma ngabe ke umuntu uzisebenzisa
1: sithinde sithobeka sibonge kakhulu YouTube umuntu onsundu kubalulekile kakhulu ukuthi na uma sikhuluma nje noma mhlampe sinkonzoza noma mhlampe sincokola nje ngolimi ukuthi namasiteketisi amagama nabadlala sidlala ngolimi udlala ngenkothi
0: ya
1: siyibandakanye izimo zokukhuluma ezifana nezaga nezisho ukufenqeka nje kolimi kubalulekile kakhulu lokho ngoba ezinye izinto ezenza ukuthi ulimi selithokozele lube mnandi bese nje esikhumbu
0: mfowethu ngiyakuzwa mina lihlwabusa suka mfowethu ngenxa le mzuzu esinayo mfowethu ngifisa siyongena emkhulu iziphi zakho siphathele zona ofisa ukuthi usicobelele kuzona ukusuka kwazo nokuthi mhlambe ke zisho ukuthini uma kungenzeka mkhulu
1: kule sibonga ithuba kakhulu sibonga kakhulu ikuba ithuba izaga zintathu nje ezimpishanyana abanye abanewethu nozakwethu emakhaya mhlampe bayazazi abanye mhlampe bake bezize zikhulunywe bese-ke mhlampe bekuthokozela bekuthakasela ukuza ziba yingxenye yenkulumo kodwa mhlampe uthe kuthena mhlampe asinalo kahle ulwazi neyimpande noma usukuthena kuze kube khona ukunona nobumnandi obuzwe bolimi phakathi kusukaphi isakasokuqala nje ngizokuqala ngesakha esiyindaba zekwayo esike sikhulume kakhulu laphana esiyithena siyobohla manyuma
0: ya yes
1: isakha esikhonza ukuthi kwesinye isikhathi lokhu amandla ayophela noma mhlampe izinto zakho ezimnandi ngelinye ilanga ziyophela isimo sokukhuluma kakhulu ezosikhuluma umuntu osuke iy'nto zakhe zimhambela kahle bese bukela abanye phansi khosa ukuthi naye ngelinye ilanga lobu kunanda nabo ukujabule kuyashintshana bese ithi impilo umo-ke siyobuhla manyeni
0: mhlambe

uyidlala lengoma mntanami ubheke ekuyoqaleni umsebenzi omusha owawukade uphupha ngawo. Hey, wema freku. Ngabudu uyidlala mhlazane udischarge esibhedlela emva kokugula isikhathi eside. Awu kodwa bafethu bam. Ngabudu uyidlala isiphumile imali yakho.

ngwadi nizokwazi ukuthola amazwi athi ngamazwi omlomo wakho ucushiwe. Lena ke ikwenza ngalokhu ukukhathazeka ngomthakathi nomuntu okulwisayo novimba indlela yakho. Uma ufunda izaga Proverbs chapter 6, ningilalele noma ngiphume kunini. Leli verse liveza ukuthi kubaluleke kangakanani ukuqaphela into oyikhulumayo ngesikhathi sokulingwa noma sokuvivinywa kokukholwa kwakho. Lapha ku verse 2 kuthiwa ucushiwe ngamazwi omlomo wakho. Oho. Oh. Ngizothini kini? Ikhona yini into emahlulayo uJehova na? Ucushiwe ngamazwi omlomo wakho, ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho. Kusho ngamanye amazwi wena ungama result ento ekhulunywe uwe kuwe. Bafowethu, ngaphambi kokuba uDavide ehlule uGoliath, waqala wakhuluma ukunqoba kuye. We wangavuma.

ukuba iminyaka yakhe ngizothini kinini iminyaka yakhe ewu 16 ivimbe lokho akwaziyo ngonkulunkulu bafowethu uma usathane ekwazisa okwakhe ungakhohlwa wena yiloko okwaziyo ngonkulunkulu kodwa lona uthi akagugi nangucwezo manje uyabona ke lento isho ukuthi ke qaphela ulapha ku TikTok lo ntaba kayikhonje sho njalo ucushiwe ngamazwi omlomo wakho ubanjiwe ngamazwi omlomo yabona manje ukuthi khona emsebenzini umuntu okumise kanzima mawangasuki amehlo akho kuNkulunkulu ngesikhathi isitha sihlasela manje uDavide ke bafuna waqala ngokuba ehlule uGoliath ngamazwi Uthi ngizokubulala. Kusho umfana omncane ona 16 years engavinjwanga u 16 weminyaka. Ngoba inhlupheko zikubuza ukuthi nazana kangakanani noNkulunkulu. Manje ke la kwizakha ke ucushiwe ngamazwi omlomo wakho ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho. Manje lento iyenza ukuthi ke noma kuthiwa seyihlasele ingculazi uyabona? Noma iCOVID-19 noma iCancer. Uthi ngiyayizwa yona le report yaka dokotela ngiyitholile ngiyayihlonipha yona. Kodwa ke ngisazoyithatha ke ngiyise kuNkulunkulu owelapha zonke izifo. Ngizwe ke ukuthi yena uthini njengoba isibhedlela sithi. Besuqala ke lapho uthi engikwaziyo ngizophila uthi uhamba yini chemo le yakona uthi engikwaziyo mina ngizophila yebo abanye babulalile kodwa hayi mina manje uthi uDavide ngizokubulala ngikunqume ikhanda uthi ngubani wena odelela impi kaJehova na ubungasokile wakhuluma ukunqoba wakhuluma ifate eyaze yadida abafo wabo bebadala kunaye Ucushiwe ngamazwi omlomo wakho ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho Uya nje kuGoliath uyazi vele ukuthi usenqobile usekhuluma nento azofika amenzene uthi ngizokunquma ikhanda Yabona mawuzo hamba uthi nje kusho ukuthi mina ngiyohlupheka kuze kube phakade lalela ke mtakama uzodla ke izithelo zale nto oyishoyo Kusho mina ngohambe ngicela kuba uzophila kanjalo ngoba umuntu uyimiphumela yamazwi omlomo wakhe. Anguboni lo mshado uphumelele bese ucabanga ukuthi uzobonwa yithina yini. Ungathi wena ukulomendo wena ungawuboni lo mendo uphumelele bese ucabanga ukuthi uzobonwa yithi khohlwa njengesidumbu. Angiboni nje lengane yami isayoka iphinde ishintshe we. Bese ucabanga ukuthi ithina esizokwazi ukuthi sithi ingane yakho iyoshintsha. Wuwe owayithwalayo okufanele ube namazwi owakhuluma uwakhulume idaki uyangizwa. Uwakhulume iwadlila ama drugs kugxaza mathe uthi kodwa le yami ingane iyoshintsha. Ngoba ngamazwi omlomo wakho ucushiwe. Kanti nangawo amazwi omlomo wakho uyobanjwa. Angibona ukuthi le yami indoda iyo ke ishintshe. Bese ucabanga ukuthi ke kukhona umuntu okwenza i-counseling ethile. Bese impela indoda yakhe iyashintsha. Wena ufanele ukhulume. Ngoba ngamazwi omlomo wakho. Uthi nje impela imina kodwa abazogcina bengikhethile. Ukuthi kube yimina nje ozogcina etholile ukuthi aregistre la emsebenzini ayi angiboni futhi ke umuntu njengoba esebenza kulesi simo esinje we hey iqaphela ngoba ngamazo omlomo we Victory is my name kusho mina kuwe yebo

uzokwazi abantu abajwayele ukuba bafowethu bathi ba abantu abahamba abantu abahlale beneyintwana ezithile abasuke beyoyilanda nje zosizo noma ngabe uthi uyoqinisa umuzi noma wenzani niyazazi izinto ezenziwa lapha ngaphandle niyazi ukuthi amandla amakhulu awekho kuloko osuke ukunikezwe umuntu ukuthi uyokusebenzisa niyangizwa naye usuke engathembile kakhulu loku akunike kona ukuthi kuzokusebenzela kodwa into asuke yethembile yiloko akushilo yena kuleyo nto akunike yona naloko wena athi wofike ukusho ngesikhathi usebenzisa leyo nto ngizongazike noma le ngiyikhulumile ingaphezulu kweni kona sekweni kodwa sengiyikhulumile Kubancane ukubane umuntu angagijimela indaba yokuthi ayemahlathini athi uyomba imithi nanani yokusebenza kodwa yonke leyo mithi maseyilandile kufanele a-aplaye amazwi kuyona niyangizwa ngoba into engadala ukuba kuncedeke umuntu amazwi kusho yena uma ufika uthatha ke leyo muthi noma leyo nto osuke uyoyithatha kuyena athi lalela-ke uma ususebenzisa le nto wothi athi-ke bona uma usuyigcobile bese uthi noma athi ngaphambi kokuthi uyigcobe uthi ngoba uyazi ukuthi ipower enkulu ayikho kusitaputapu akunike sona kodwa amandla amakhulu noma ukusebenza kwale nto kuncike emazwini awakhulumile yena namazwi wena ozowakhuluma lapho ingakho uma wena ungeke usho lutho esimeni sakho you must know ukuthi usathane uzosho yena and kuzoba yiloku yena usathane akushoyo kunaloku okufanele ngabe kushiwo uwe ngilalela ngithi manje ke uma sithi ke izwi likaNkulunkulu linamandla yangizwa amazwi lawa athi izwi kaNkulunkulu linjani linamandla lenzobe kade kungekho kube khona amandla alo izwi lawa uma sithi akukho kumhlulayo sisuke singabuki isimo kodwa suke sibuka yena namandla akuloko yena akushilo so mayinika ke lo muntu lento akunika yona besethi ke uma kusukhuluma nalabantu babheke emehlweni bazokukhophozela ukunika amazwi abesekutshela athi izokusebenzela lento ngiyakutshela ma ukhulume ngalendlela engithe ekhuluma ngayo ngoba kunamandla ekukhulumeni so uma ke ungasho lutho esimeni sakho you must know ukuthi usathane uzokhuluma

okushiwo yizwi kaNkulunkulu ekuthi welapha zonke izifo zethu. Manje ke lento ihamba ihambe izifike ngisho lapho usebenza khona uthi ya noma la ngisebenza khona akukhona lokho engikufundele. Kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu owangithwala ecollege, university, uyazi yena angihlelele kona angeke uphele lo nyaka singekho isikole esizongibiza singinikeza indawo yokuba ngiyoba uthisha kusona. Ukukholwe lokhu uphile kukho uqale wenza ama plans ako. Bafowethu, let me tell you something. Kwangithatha iminyaka ewu-7 ngaphambi kokuba ngithole umntwana ubukhosi. Niyangizwa? 7 weminyaka. Ngesikhathi kumbuleka kimina lento yamazwi omlomo, ngaqala manje ngakhuluma kimina ngathi lo mfana uzoba khona. Niyangizwa? Angishoyo ntombazane ngoba kumina into eyayikhona kwakuyile ndaba yani yomfana. Bafowethu, angilindanga ukuba ngize ngithole i-report ethi sengikhulelwe ke manje. Cha bafowethu, ngaqala ngase ngithenga lesi sithombana esifakwa emotweni, ngaqala ngasibhala ukuthi bukhosi on board.

ngaqhubeka nje nifundise leyo nto kosonto sikole benu nithi ubaba kaJesu Josepha imikhuba yenu leyo engingayazi ukuthi niyithathaphi. Nifundise izingane into engekho. Kufanele ngabe nitshela izingane ukuthi uJosepha uyigranti kagovernment. Support system kahulumeni. Akakwazi uJosepha ukuba ubaba kaJesu kanjani. Nalapho ngithanda amazwi bafowethu kaMaria. Uthi makube kimi njengokusho kwayo inkosi. Uthi noma ngabe lento angizange ngayibona phambilini ike yenzeka ukuba umuntu akhuleliswe amandla kaMoya Ngcwele. Kodwa ke ngithi ke mina as uMaria. Makube kimi njengokubo inkosi sishilo. Amazwi ndiyo wandu waba na mazwi wapinda wabamba mazwi kaNkulunkulu wapinda waba nefaith kuwo uyozalwa phakathi kwabantu abaqalekisiwe but kodwa wena baze babuze ukuthi wena wenza ngani ukuthi ungahlupheki njenganathi kanti wakholwa iloko okushiwo uNkulunkulu kunaloko okwakushiwo abantu.

Manje njengoba nginikile leya ncwadi ethi ngamazwi omlomo wakho uyaboshwa kanti futhi ngamazwi omlomo wakho uyakhulula labo ke abakhuluma kahle amazwi ezimpilweni zabo bayodla ama results aloko. Ngikholwa ukuthi baba lo mshado ngawunikezwa uwe futhi ngikholwa ukuthi usengawulungisa lo mntwana ngamnikezwa uwe ngaze ngamqamba igama lokuthi usibani bani ngathi uhlengiwe le ntombazane ngoba ngangifuna ukuba iveze ukubuhlengiwe emhlabeni lo mntwana ngamqamba ukuthi usibusiso ngoba ngangifuna ukuba abe isibusiso angabi lento usathana samenze waba yiyo. Oh! Ngoba uma ungasho lutho esimeni sakho, you must know ukuthi uSatan uzokhuluma kuqala.

thina sithi siya kobeka izandla kubantu sibe sesivele ukuphila sesikubonile kubona ngoba sabantu befaith kunento esiyibonayo abantu abangaziboni. No wonder ke abanye bathi ke mabe bona sibeka izandla kubantu noma ngabe bayawa abantu noma kwenzekani kuphuma nemimoya kubantu ubezwe abanye bethi kusho ukuthi ke lo mfundisi noma labo befundisi bathwele. Angiphiki kungenzeka kube khona abanye obaziyo kanjalo kodwa uze ungakhohlwa ukuthi bakhona nabahamba noNkulunkulu. Abathi mase bethandazile kwenzeka imihlola. Atshela omunye umfana lo befike, I think befike Monday. Ethi baba kusasa lokho kusayo bangibizile ku-interview ngithi mina ngakunikeza izinsuku eziwu-7 ngakutshela ngathi uNkulunkulu uthe ezinsukwini eziwu-7 wena uzowuthola umsebenzi. Wahleka mfana ngase ngithi guqa lapho ngakutshela mfana ngathi fano kholwa. Sekungena ke manje kuyajabula manje kuyajabula uNkulunkulu ulifezile izwi lakhe ngoba ngathi ngiliprofeta ngangivele sengiwubona umsebenzi noma yena engakawuboni.

Silungile bafowethu ndawonye Christ worshipers ingoma isithi Eh ngazikhethela mina. Konke kunye ngakushaya indiva. Kwakukuningi kude. Kiwe yebo sothola ke izindaba malibumbana ke ihora ngale kwaloko isiko impilo nempolompolo aniphatheke uNkulunkulu bafowethu. Mina niyoze nihlangane nami ngalo leyasuku yebo ngolesithathu nangolesine ngo 3 ekuseni kana ngomsomlungu ngolesibili ngo 3 ekuseni kuya ku 6 ekuseni soke khona umfundisi uMageba ngiyabonga mina lebo sehopela ngenelela nikhonze kahle ke bafowethu bam.

0: masiko Zulu mhlazana sabuyela kolethu sikompilo ila soqala khona sizazi ukuthi siyavezethi
1: All right ke bakhona abantwana la enginabo njengamanje sizokhuluma ngezinto eziqondene ke ne heritage ake siqale la siyaqonda ukuthi heritage yini misikhuluma heritage sikhuluma ngani

0: bazongixolela abalaleli emakhaya, ngizothanda ukumixa uJoji, ngiphinde ngibuyele ngapha ngumageba. Masibuka, mina ke ngizokhuluma nje ngezinto ezintathu nje vo. Ngizobuka indlela yokupheka, ukudla abakuphekayo, inongo, inongo abayisebenzisayo. Ngiphinde ngibuke indlela yokugqoka, bese kuba yimpawu zabo kahle kahle, bese ekugcineni ngibuka le ndawo yokugcina ngizobe sengiyibuka, kube kuya ngami nje ngabe angihleli ngisho nokuhlala phansi ngabe ngiguqa phansi, ngoba ihlonipheke kakhulu ngizobe sengibuka indawo abayisebenzisayo ukuthi represent inkolelo zabo kanye namathempeli abo. Ngiqalelana ke uma sibheka izinongo abayisebenzisayo, like ukudla nje ukuthi basebenzisane. Uyabona masikhuluma ngama Indian cultures, ilaba abantu ngathini nje inongo abayisebenzisayo zihluke ngalendlela le, futhi kunezinhlobo enhlobo eziningi, kanti ke futhi zehle esiphundu, bese kuba futhi izinhlobo enhlobo zokunambitheka. Masibheka ke laphana ukudla engakhuluma ngakho from Indian culture, ngizoqala ngibuke ubriyani, okukudla nje okudume kakhulu oqhamuka khona Indian culture.
1: Oh, kanti ubriyani qhamuka manje yini?
0: Yes, uqhamuka Indian culture.
1: Ngathi sesudla nje.
0: Ingakho ngithi hey, yabona nje masikhuluma ngokudla kwase Indian culture, ay because yinto esigcinisa sabalala nje, gcina singena ngapha nangapha.
1: Ubriyani wawo.
0: Wawo ubriyani suke kuyi rice elinongiwe, ngabe sihlanganiswe nenyama, imfino. Siphinde futhi sehle siye kusamusa.
1: Oh, no samosa.
0: Yebo, phela speaking no samosa. Yabona ukuthi impela yila kuningi nje kini phathele khona Indian culture. Masibheka usamosa, ama chips ase India. But ke kuthi angibuye ngisho futhi ukuthi ama chips ase India cause uphindwe wathole futhi kwezinye indawo. Lama chips lawa awunqatathu. Kenzeke fake inyama, kenzeke fake imfino, enzeke fake futhi amazambane bese ethoswa. Ilokho nje ebengisakhuluma ngakho esihlokweni sokuqala, lapho sengikhuluma khona ngokudla nezinongo ezisetshenzisayo.
1: Yeah, ubriyani wabo kodwa usabalela umhlaba wonke.
0: Awusabalela umhlaba wonke.
1: Nesamuso wabo futhi usabalela umhlaba wonke.
0: Yebo.
1: Asize kumaSwati. Yini nilungisile lapha? Ngixoxela ngaye.
2: Mina ngizokhuluma ngamaSwati, ngizoqala nje lapha phezulu kwindlela ababingelela ngayo kwilokhu ngizoqala kwihlwilo into engizokhuluma ngayo, indlela abazobingelela ngayo. Mabe bingelela babingelela as amaZulu, but ukubingelela kwabo ilimi labo liyashintsha, alifani exactly as elamaZulu. Mase ngibuye ngizokhuluma ngenhlonipho, irespect, as ingane encane they show their respect to elders, like uma bekhuluma nabantu abadala they lower their postures to the elders.
1: Ukwenze njani lokho?
2: Ukubhekisa amakhanda phansi mase bayakhuluma nabantu abadala abababuki emehlweni.
1: Okay.
2: Yep.
1: So mothuli ma alfani osilinganisele.
2: Like uma ngithi emazulwini bathi umfazi, bona emaswatini bathi umfati.
1: Oh, ti lo ngena. Yeah. Kodwa motsa ubona uyakuzwa ukuthi uthini?
2: Yebo uyangizwa.
1: Sawona sawona yebo kunjani lokho?
2: Yebo kunjani uyangizwa. Kodwa yena akazuzwa ukuthi sawubona. Usawubona wakhe uzofaka utiye egcineni. Yebo.
1: Amaswati.
3: Yeah.
1: Okuye la olimini lawo.
3: Olimini lawo nami ngizoqala nje lokho kade kushilo, ngizocela ukuqhubeka nakhona. Sase ngiqhubeka kodwa mina ngizocela ukuqhubeka lapha nokuzaga nezisho zakhona. Lapha kwizisho nezaga zakhona kuthiwa khona isisho lapha esithi khona indlova isinjwa ngomboko wayo. Lokho ngesingisi masuku translate ukuthi the elephant cannot be balanced by its own trunk. Lokho kusho ukuthi ke ama responsibilities akho angekaze kusinde futhi angekaze akubulale, so you must carry them. Okunye futhi ke ukuthi ke okunye futhi
1: ukuqondene nolimi la.
3: Yebo, ukuqondene nolimi. Okunye ukuthi ke ngibaleka kodwa ngiyikhumbula.
1: Eqondene nolimi.
3: Yebo. Kodwa nje lento ikhuluma ngamafutha, lento ikhuluma ngamafutha khona. Ukuthi ayi kodwa uthi ngisase sengidlula nje kuyona. Kodwa ngisaxoxa ukuqhubela lapha kumemulo. Kumemulo wakhona ke.
1: Singafiki ngisiqala siqede leyo limi lwabo. Lihluke ngani nesiZulu?
3: Lihluke ngani ngesiZulu?
1: Lihlukile imali yafana. Ngingakwazi
3: ukuzwa. Lihlukile. Lihlukile ulimi lapha.
1: Yini egqamile?
3: Egqamile.
1: Ngaphandle koti ibona kuphela shuthi athi ulimi lodwa lo
3: Ay, aglo, axilu lima.

0: lolu.
1: Oh.
0: Laphana izihlukile nje izinto nezamaZulu laphana because kuningi okwenzakala ngisho nolimi lakhona nawe nje uyalizwa nje ukuthi linokuhlonipha.
1: Oh, okay. Bahle nipha kakhulu kunathi.
0: Yeah, bahloniphi.
1: Sina sihloniphi.
0: Nathi phela siyahlonipha phela kuphela ukuthi phela.
1: Noma nini noshuni wenkani nini.
0: Yeah. Phela thina siwuZulu.
1: Okay, asize ngapha eMandiyeni. Uthe khona okunye ongazange ukusho sigcine sikhulume ngolimi sakhuluma ngokudla kuwona. Oh, before sibuyele eMandiyeni. Ukudla eMaswatini, khonteni itholile. Ngiyafana.
0: Ukudla, hayi.
1: Akufani.
2: Angazi amengingagresesha ngendaba yokudla.
1: Oh, okay. Ngiyathanda siqondanise. Uthe ngapha eMandiyeni bayahlonipha napha. Noma banendlela abayiphatha ngayo.
2: Ngiphinde ngibonge ithuba futhi kahle nje engakusho ukuthi uhlanga nohlanga nje inhlonipho nje vele it's a must ukuthi kodwa ke sekuyahluka ukuthi indlela umuntu osuke esehlonipha ngayo ikanjani kodwa nje indlela abahlonipha ngayo ngeke vele izifane nezinye indlela kodwa ngiyacabanga ukuthi Indian culture inhlonipho impela yi nayo ibaluleke kakhulu futhi yinto vele esemqoka kubona.
1: Ngasehlathini lezi zinto abazihloniphayo bona mhlambe abakholelwa kuzona.
2: Ngizoqala nje la eyintweni abayihloniphayo. Qala nje ekunothise kakhulu ukuthi ke bayazihlonipha bona. Phela indaba vele iqala kuwena, ngeke ukwazi ukuhlonipha izinto zakho noma uhloniphe into osuku nayo ngaleso sikhathi ngaphandle kokuthi uqale uyihloniphe wena. Ngithema ngibheka lapha ngabona ukuthi baqale beyihloniphe bona kuqala. Mangibhekisisa nje kahle kubantu besimama. Indlela yabo yokugqoka. Indlela yabo yokugqoka. They are very very representative women. Bagqoka ngalendlela le ehloniphekile, bayohlonipha umzimba wabo. Bese ngiphinda futhi ngibuye ngaleli side, ngibuye ngakuleli side la besilisa nabo indlela yokugqoka yabo bahloniphekile kakhulu.
1: Thiwa yini ingubo zabo ukutholile lokho?
2: Ingubo zabo ke zihlukahlukene kodwa ke ngisizobheka sari sibe nelahenga sibe neshewani sari okomuntu wesimame bese sibuka iruda kanye neshewani lahenga lapho khona sesikhuluma ngomuntu wesilisa.
1: Uma ungachaza ku sari ukuthi into enjani?
2: Mangizochaza nje usari. Usari nje ngingakuchaza as indwangu esuke abesima beyigqokile kube ngathi umuntu uyithayithele lakho umzimba wonke kusukela nje la emahlombe kuze kuyophuma emaqakaleni. Masikhuluma ngosari sikhuluma ngalezo zinto lezo kanti mase sibuka ilahenga neshewani suke sesibuka khona lamaduku la abajwayele ukwafaka emakhanda bayashuqula. Yes, bayashuqula. Yikho ke ukuthi kuyangididwa ukuthi phela thina ngapha komageba sazi ukuthi umuntu oshuqula umuntu wesimama manje base kushuqula umuntu wesilisa kodwa ke indlela nabo abasebenzisa ngayo i-Indian culture yabo bese begqoka na amabhlukwe abo ahamsana amashethi. Mangingachaza amashethi abo impela nje acisha afika impela ngasemadolweni. Yilokho engikubhekayo
1: izinto
2: zokugqoka. Yebo.
1: Okay. Ngathi uyayithanda lezi ngubo zabo. Ngathi ngizokubona uyigqokile mhla 23. Okay, inhlonipho sidilile nayo kumaSwati into zokugqoka zona ni check in.
2: Mina ngokwazi kwami because khona ngizwana nabo maSwatini into zokugqoka ziyafana nezamaZulu but kuhluke uma sekuhanjwa sekuyiwa kwiculture yabo mebegqoka bagqoka amabhayi anenkosi yakhona isithombe. Ahlukene ngamabhayi khona a blue, a yellow, a red, ahlukene ngamakhalazi. Uma umuntu wesifazane oseganile ufaka into emnyama ekhanda enokumhlophe phezulu. Uma uyintombazana ufaka into eyiskate like mase uhamba ngamabele. Uma ngabe mhlaphe angazi noma usukungasiyona intombi noma kusuke kuyisintombi kodwa khona ibhayi olifakayo ongaveza amabele olifasa la. Umuntu wesilisa ufaka like into engazuthi angazi noma ngizothi ngasekhaya bayibiza ngomsubelo but indwangu ifaka la ngezantsi kuphela mase uyaqemba afaka intambo ezikhosayo kanje. Yebo, iloko engikwazi.
1: Okay, khona akusho la?
0: Hayi, akukho engakusho la kodwa bengicine ngisathanda ukuqhubeka lapha kwizaga nezisho. Lezo la khona esinye isaga nesisho bengisikhumbula lana ukuthi khona akunasikhumba lesinganafutha. Lapho sokuchaza ukuthi there's no skin without its own fat musu sithanda ngekwesingisi kodwa musu sichaza sona lokho

0: kusho ukuthi every person has something good inside. Yeah, ngiyabonga.
1: Oh, nginasikhumbe mina sengicabanga ukuthi ngicabanga ukudla nje.
0: Hayi, angikhulumi ngesikhumbe. Kufana nokuthini? Kufana ukuthi uma kuzokwenziwa mhlawumbe umsebenzi, uma kuzofika ukukhetha inkomo enonile, angeni uyabo inkomo. Kuzofika ukukhetha inkomo enonile, ngeke uze ukukhetha inkomo esengamathambo. Ngisho njalo. Kodwa nje uze ukukhetha inkomo enganonile, kuzokhethwa le inkomo le enonile. That's ingakho nje kuthiwa every person has something good inside.
1: Ikuphi ongasixoxela kona ngamaSwati?
2: Nginganixoxela ngenkolo yabo. Bakholelwa kakhulu kuNkulunkulu, but bona abasho ukuthi uNkulunkulu, bathi umvele incange. Mengingachaza nje ukuthi bayakholelwa kuNkulunkulu cause baneshow ukuthi uNkulunkulu unezinto ezibasizayo, and futhi baphinde bakholelwa kakhulu kuma-ancestors abawabiza ngamadloti. And bayazi ukuthi umuntu uma eseshonile aka disappear akahamba umphelo, but ubuya azoba idloti elizobasiza emndenini.
1: Amandiya kholela laphi?
3: Masibheka lapha ku Indian Carter, baneyinkolelo impela ezihlukahlukene, kodwa ke uNkulunkulu abakholelwa yena uNkulunkulukazi. Yikho ukuthi uNkulunkulu baba baningale indlela leyisimanga abahlukahlukene. Uya ngokuthi umuntu ukholwa kuphi, ngoba mangibheka nje kuba isimo sokubhekana nazo ngalesi sikhathi sikutshelayo ukuthi hayi, njengamanje uNkulunkulu kaze ngimdingayo nangu, njengamanje nange ngimdingayo, kuba isimo kubheka nanokuthi isiphi leso sikhathi leso bese bebheka ukuthi hayi, njengamanje nangu uNkulunkulu kaze engizomdinga.
1: Okay, ikuphi okunye engangixoxa yona ngamaSwati? Yeah, enkolweni yawo.
0: Enkolweni yawo kune fruit ekuthiwa i-first fruit abebiza ngokuthi incwala. Yeah, incwala ngo December noma ngo January inkosi kuthiwa iya taster leyo first fruit leyo abebiza ngokuthi incwala. Bese kuthiwa i-nation isizwe sakhona angesikwazi ukuyitesta kuqala leyo fruit leyo ngaphambi kwenkosi noma ngemuva kwenkosi, inkosi yona ingakayitesti kuqala.
1: Umkhosi lo.
0: Yeah.
1: Umkhosi wencwala.
0: Yeah.
1: Bathi first fruit festival ngesingisi.
0: Yeah.
1: Okay. Khona sikushiya mina nenkolo yamaSwati.
2: Cha ba akukho.
1: Enikutholile lokho.
2: Yeah.
1: Okay, ikupho unye ngizongidedela ubinini ningifundisayo ngoba ngazi ngishilo ngathi angazi lutho mina.
0: Okunye sathi mkhulu.
3: Okunye lapha Indian culture soke sesibe sesibuka ke izimpawu zabo, because baneyimpawu ehlukahlukene. Lasuke sibuka khona ibhindi nehena. Masikhuluma ngebhindi nehena, kuba impawu esetshenziswayo, kodwa ke kuyahlukana ukuthi isiphi isikhathi abasebenzisayo. Ngizobheka nje lapha ihena nje yinto egcotshwa umuntu, ngabe ukuthi umuntu wesilisa ugcotshwa umuntu wesifazane noma uyena umuntu wesilisa ogcoba umuntu wesifazane. Leyo nto ijwayele ukwenziwa kahle nje abashadikazi asuke sebeshadile noma basuke sebelungiselela ukushada. Kodwa ke akuvele nje kudwetshwe, kuba namaphethini akhona achaza izinto ezithini. Ngabe ukuthi iphethini asuke ebhalele ngaleso sikhathi ichaza indlela amthanda ngayo ukuthi umthanda kangakanani, noma kube ukuthi mhlambe umkhumbuza olunye usuku nje olubalekile ababendawonye ngalo abese ebhalisa endlini.
1: Iyenziwa mekuzoba njani mekuzoshada noma
3: njengoba bese ngishilo ukuthi kahle nje yenziwa abashadikazi. Iyenziwa masazoshada noma yenziwe selishadile. Kahle.
1: Uthe yimpawu lesi.
3: Yebo, so sibheka izimpawu
1: nitholile lechashaza.
3: Bengakaze ngize ngigxile kangako kwamachashaza, kodwa bengazi
1: ukuthi ichashaza libovu nje hlezi belifaka nje. Ngazi chaza ukuthi mhlawumbe ukhona owaziyo bazositshela abanye abaziyo. Okay, 1 minute after 10 kulami washeka manje sisemsakazweni izilo mzansi kune98FM. Mnandi ukuhlala ney'ngane zami la, so ziyangifundisa. Ngiyathanda ukufunda ey'nganeni kakhulu mina. Manqoba Thembu nomsimelelo Duma Alwandi Ngubani ngihleli nabo la. Uma ufisa ukuyingena le noma ukungena kulelo hlelo 0638208448, kodwa ngendlela abayazi ngayo lento abakhuluma ngayo, angazi ukuthi uzofona uzothini nje, ngoba phela sebesha yonke into. Sebesha yonke into emayana le inhlanga lezi abakhuluma ngazo namhlanje. Sikhuluma ngendaba ze heritage ke ukuthi sikhumbule ukuthi sobani, siyapi, ifa gugu lethu.

Philippi. Siyazama Nkosi yami ukufundisa ama 2K ukuthi ke angakhohlwa ukuthi awobani. Angalinge nje akhohle ngoba sowashiya la engazazi. Ngitheke 0604807164 noma 0638208448. Uma nisiyeka asinankinga ukukhuluma sodwa lento nje ngoba imnandi ngasehlangothini lami. Ekutheni siqhubeke nayo siyikhulume lendaba ke. Alright, sisalapho emandiyeni. Kuzikhathi kuyasiza ukuthi mawuse radioni wenza into ekuthiwa i-soundtrack. Okay, soundtrack ke umusic osukukhala behind into ekhuluma ngayo. Ngesilalele la.

0: Ora ngaso hlangothini lami ke yena ngoma emandiye leyo ngo 19 ay nanse ingane yakho 1998 to 1999 ngone film eyayinkulu kakhulu eyisondela la ko Titanic eyidlala lengoma sengikhohliwe igama layo ifilimu ukuthi kwakuyini kodwa kwakudlala lengoma so music kwamandiye ngangiwulalela sometimes ngidance nawo ngoba ngake ngadansa ungangibuki nje ngake ngazama ukudansa yabo ngibhimbe lapha ngemove kodwa ngaqala ukuzwa umusic wabo ngithintayo ngale ngoma le then wasekulandela ezinye emva kwalokho nanguma ngubani naye uthi hayi ngesikhathi check indaba yamandiye khona umculo awuthandile kodwa sizoza kuwona khona manje ke ngizothi ubani okhulumayo la sawubona
1: hey ngibona yaphila
0: yaphila njani
1: ngombekelelo sengane zami lapha
0: hayi bavume bavume na
1: ya nami yabona la kule yocashazi ngiyengezoje ukuthi mhlambe angithi ahlukene kukhona lawa ayabe ngathi ayo ngathi nje ngathi yazi nje angisazi ukuthi ngathi kodwa ahlukile wona kukhona lawa awuround yabo lawa awuround asuke echaza ukuthi ngokwami noma not ngokwami ngokusho kwabantu yabo akisho ukuthi ngoba ngiyazi asuke echaza ukuthi

0: Ora ingathi kuyona le pali pali sifunayo le kodwa ke uthe uma ngubane ke uthande yona le ngoma ma uchaza umculo wamandi yendlela ozo ngayo njani
1: mangazi ngiyachaza nje ukuthi manguzwa umculo wamandi yanguzo njani mina ngokuzwa kwami umculo wamandi ngikuzwa umnandi angifundi ukukhuluma amaphungu ngikuzwa umnandi impela yikho ukuthi phela omunye uzobheka ukuthi hayi ngoba umZulu indaba uma nje usuza umnandi umculo wamandiya kwasha kwacima cha kodwa nje ukuthi fanele ubuke ukuthi umculo wakhona ujulela uzu ukuthi kahle kahle ungani ikho ke phela ukuthi ulimlaba impela luthanda kuba yinkinga kodwa nje mungathe muthola ama lyrics bese uwa translate into English then uzobona ukuthi hayi umculo wabo ukhuluma ngani kodwa nje mina ngokuzwa wami umnani ikakhulukazi nje khona leyo impela nje onyazisa naye impela nje umuntu anyakaze ngona ke impela ke engithanda cause ngumuntu impela uthanda unyakaza
0: ngiyakubona so ngizokufakazela lapho nami ngikhule ngina lento ukuthi

0: ukakhala amandiya dlula dlula dlula kodwa kuthe sengi artist siyabo sekuphoqa ukuthi na umsebenzi ngena la then sasondelana namandiya and then ngase ngibuka i step zawo ame dance hey bakita hey ne oh and kulula momoyi african omzulu uyibambe rhythm yabo ngaphela sasingena siyinhlanga ehlukene abelungu babesale sizulwini phinde basale futhi sindiyeni kodwa thina kwakulula ukuthi singene kulento yamandiya ngoba uma bakukhombisa nje ukuthi enyaweni bamba kanjani ah lutho siyibambile done futhi iyafana umhlaba wonke ifana nokusina ukusina kuyafana
1: hawo phela ukusina ke
0: so ngathi hawo sonke lesikhathi kanti umuntu beloke eyiphuthisela nje and nalento kuthiwa ama rhythms mebedlala umusic indlela abadrama ngayo iyafana nje uthola ukuthi ithi ayifani nesizulu oh ngathi kanti ukugida lokho ngiyikhathaza le lula cha ilula nje ngempela so yeah size ngapha kumaswati sineyasho ukuthi senginzibile umusic khona nobhekile
2: umusic asubhekile but mina engiwaziyo wamaswati ngiye ngazi owesonto because ngisonta nawo amaswati esontweni
3: yeah
0: yeah
2: ngazi owesonto nakhona futhi awuhlukile kakhulu kumusic welokhuza wala kwaZulu because nasucula lapha esikoleni esiyoperforma ngawo awuhlukile kakhulu like lo othi kuye kwavuleka amaZulu mayivuma lengoma yami awuhlukile ngalondlela ukuthi cause bona bathi emazulu abasho ukuthi amazulu ehe mangoba mebayivuma bathi ithini lengoma baze bayivuma kamnanzi lengoma yami isho nje kanjalo abasho ukuthi kamnandi bathi kamnanzi iyona ngoma engiyaziyo engitheme ngizwa kade beyisesha nje esikoleni so perform ngayo ngayizwa imnandi cause mengiyibuka ine message yakhona ukuthi kuvuleka amazulu uma beyicula ingoma cause uma eyivuma nomuntu oyiqalayo uyivuma ngesiqo sokuthini ukukhombisa ukuthi lento ayishoyo iphuma ngaphakathi kuyena
0: yeah yeah mister
4: mister manqo
0: yes
4: oh nami engitholi iyo le esiperforma ngayo le ethi inyamazana engena ehlathini wesibalwa kayiboni inyamazana yeah uthi yona lengoma lena oh ithi besijahle inyamazana yangena ehlathini wesibalwa kayiboni lenyamazana yeah isho njalo nje nayo flo ngoma leyo ine message yoba phela bagcine bahambe bathi bayozingela inyamazana athi inyamazana yangena ehlathini kwasho ukuthi bagodwa bengaphethele uthi kube nento betshela ukuthi bezokuyanela
0: okay khona ufuna ukukhuluma nazo asizwe uthini sawubona
5: yebo sanibona emsakazweni
0: yebo siyavuma emsakazweni
5: singaba kwamaphumulo thina siliqhamukise emlazini sicameni sakwa R
0: yebo
5: angiwazi amaswati into engicishe ngiyazi wona amandiya ngoba ngisebenzele nawo iminyaka ewu-9 kulowo 9 years u-7 years wakhona bekuyimina ngedwa umuntu omnyama ngizungezwe amandiya ngafumanisa ukuthi udla kwabo uma bekunonga abenzi njengathi thina sigadla ngo-curry powder nama-spice bona bagadla kakhulu ngezinongo ezisamaxolo ezihlahla ezihlukahlukene okutholakala eyitolo ezispecializa ngalokho ezispecializa ngokudla kwamandiya engithe ma ngiqhubeka ngisebenza nawo ngafumanisa ukuthi ma bephefumula umoya wabo wasemlomeni awonakali uhlala ufresh kungenganxa yobunono babo ukuthi mhlawumbe basebenzise imithi yoxubha esezingeni eliphezulu ngathi uma ngabe ngenza uphenyo ngafumanisa ukuthi imfihlo ingapha ngaseyinongweni zabo abanonga ngazo ukudla right okwesibili ngafumanisa ukuthi ma India lisuke nokudla kwalo ekhaya okuphekwe ekhaya kunento ethi enkolweni yabo kufuneka lokho kudla lihlephulele omunye umuntu wezizwe ongesiloni India
0: Oh, ay wangisiza ke. Hey, okay, qhubeka, yeah. Singayithola isikwenzi njani kimi?
5: logo okusuke kuphekwe ekhaya kodwa uma lizokuthenga e-restaurant fast food nje ukudla kuyispecial alikuhlephulele nanjengozi liyakutshela lithi uyasebenza nawe uhambe uyothenga okwakho
0: yo
5: yes nansi enye into eyenzeka elinye la ngihlephulela ukudlela elikade lisuke nake ekhaya ngalandula ngathi ngisuthi lase liyaye kungikhulumisa mhlawumbe isikhathi singange inyanga ezu 6 kwezona kwezu kuyahambe kwezu 9 meaning ubude besikhathi sokungakhulumisana kwakungakhulelwa umuntu wesifazane namhlanje leyo ngane izibonwe ngamehlo emzowe inyanga ezu 9 lase liqala ukungikhuluma kabi kwamanye amandiya ukuthi engathi ngingumuntu ongalungile onobungozi ekuthenini ngibe seduze nabo njengesizwe samandiya okungukuthi i-rejection yami kunendawanyana yeyinhlanhla zawo eziphazamisekayo nemthandazo yabo ayisho ukuthi usiphe isinkwa sethu semihla ngemihla eyabo ithi rise above the nations yabona okungukuthi thina sizwe samandiya kudinga ma sihlondlobale in other words ngesikhathi esikwehlephulela ukudla sikwenaka ekhaya angazi uma kusuke kufuniselwe ngeyimpepho zabo noma kusuke kuthandazelwe kodwa kusuke kukushayelela isipikile uqinisa kulowo mthandazo wabo ukuthi umuntu odlele ukudla akayi kungifica ngestandard sempilo ngisho kuthiwa angazama kangakanani right sengiyehla-ke iqhashaza elisesiphungweni ma usemncane usilitshitshibhungu ungakagani liba umbala omnyama kuya ko-brown kodwa ma usushadile liba bofu loko kumhloshana uqale kwendlalele ichashaza kusuke kungumlotha womuntu osuke elothisiwe oyilunga lomndeni okungukuthi la uhamba khona wena ndiya uvikelekile izigebenga zidlaleli kuwena amaphoyisa awadlaleli kuwena nasemsebenzini noma enkantolo uma kune-hearing icala kufuneka lihlalelwe wena uzoluwina noma kanjani nakho kokugcina angazi noma abantu abami lapha istudio ngesikhathi benza i-research ngamandiya bafikile yini mhlawumbe baze bafinyelela esimweni sezifo ukuthi ngokujwayelekile umuyindiya uphathwa nhloboni yesifo ngoba olwami ulwazi luthi ama-statistics amaningi okufa ngokwesifo senhliziyo o-heart attack isifo samandiya leso bese kuba yilokhu kuphucuka kwesisikhumba lokuthi uyivitiligo angazi uma ngibiza kahle yini mashashazi lawa mhlophe ebusweni kusawo kwamandiya kube izifo zembandamlo kuthiwa o-ringworm yize sekwasabalalela izizweni ngoba phela sisaphila saxibana angazi uma i-research yabantwana ihambe yazi yafika yini ezifweni ngoba nezifunazo
0: abantwana ngempela laba ngeke bafike kakhulu
5: lapho nazo ziyi-heritage izifo ngiyofisa ukuthi ngokulandelayo bayenze i-research baze bayofinyelela lapho
0: allright sibonga kakhulu
5: siyathokoza
0: okay kodwa kulezi for khona izifo eziprevalent kumandiya aseSouth Africa because of certain reasons kodwa akuzwana ezamandiya wonke akhona emhlabeni amandiya aseIndia abuya ngazazi izinto esikhuluma ngamandiya la athi yini ithatha blonto hayi asinjalo thini ifana nabantu abamnyama abaphesheya ngicabanga ukuthi ba-represent all of us kanti cha no sometimes abasirepresent sonke thina sikhona sibonge kubaba Maphumulo lapho ku 20 past 10 isikhathi kamanje ake ngizwe ukuthi omunye ufuna ukukhuluma nathi thini sawubona
1: uthini
0: usemoyeni
1: siyaphila kuy siyaphila
0: siyaphila nathi
1: yebo cha urock lona nebandla lakho cha lapha emandiyeni ngithanda ukuba strong wawo uma ngase kuthi uIndia ngithandana nomuntu hayi imbeki yalo i-strong uzophuma lo iIndia angazi noma ukudla bakuhlayo ku-strong noma ba-strong ngakwendalo mhlawumbe sungangizola bona ihambeni zakho ba-strong bona iIndia uma lithandana nomuntu ophuma iIndia iway aba-strong manje sungangizwela-ke mhlawumbe ingokwendalo noma ingoba kuwukudla ku-strong abakuhlayo iy'thako lezi abayithabayo
0: allright okay ngihleli ney'ngane la nkosi yami azi abantu abadala bangazi ukuthi uma uhleli ney'ngane khona into ey'thile nje ezinye ezingaxoxwa ney'ngane lete ngihlezi ngiyikuza ukuthi

0: Ngisayakhetha mimisi ningane yabo. Sibadala thina izinto singafanele silo sigqamisa ngale ndlela. Sawubona.
1: Babona ndaba.
0: Yebo njani?
1: Hayi khona kakasho khuluma nokhumana.
0: Ntungu.
1: Hayi wegagashe bana mina mina ontayena ngina sengisebenza nakanye naso.
0: Yeah.
1: Na lana sengivula amehlo umaphumulo. La umaphumulo ngendlela abeke ngayo. Umaphumulo amebeka ngokuthi makwa edla into asuke naye ekhaya ngeke angakushiyeni. Hayi asezi asezi nondaba ashiyelana hlezi ngenhlanhla ke mina kangifike kangifuni nokuthinte lokudla kwakho. Kodwa laba sebethengile idolo ngeke bakushiyele kodwa bazokushiyela lokho abasuka nakhe emakhaya. Kufaka impela ngihlezi nginawo impela almost 24 hours ngisebenza nawo.
0: All right. Uyafakaza siyabonga. Okay, 22 minutes after 10 is Lomzansi kuneni. FM sikompilo igama lohlelo ningane la iqhamuke ezikoleni. Kuthiwe yini leya circuit leni kuyona?
2: Umhlali.
0: Oh, all right. Mina ngithe kwaduze mhlawumbe ngenza iphutha lapha yabona department isixabana nami. Hey wena, yini kade ukukhuluma? Umhlali. All right, yeah, umhlali cluster ingane ke enginazo sikhuluma indaba enkulu kakhulu. Oh, ngiwele maswatini music. Khona amaculo engiculele yona. Khona ngicela siyilalele la.

0: esefakeke izimoto ezisa amanzi emphakathini. Ungema uphinde ke wakuveza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ke izakhamizi zisukumeke zikhethe ke okulungele zona ukuze ke zizokwazi ke ukubona ke ushintsho uyachaza.
1: Ukuba ne system endala ndala neminyaka engaphezulu ka 60 ekenza ukwenza ukuthi njengamanje kusetshenziswa ubuxhakaxhaka betechnology okuwukuthi eCape Town nje thina sikutshela manje mangabe kune water leak ukuthi avuza apha amanzi ukuze uplumber mayephuma uphuma uyazi ukuthi owavimba apha amanzi la avuza khona nokuthi avuza kangakanani itheka likakafiki lapho kusahambe kucinga kuhlwaywa ukuthi amanzi avuza kephi inkohlakalo ekhona futhi kawater ngeke uyishiye ngaphandle exuba nakho ukuthi abanye abantu kube yibona abavandalizer infrastructure ngoba befuna ukuyivulela amathuba emsebenzi.
0: Ukukhumbuza ke mlalelo dabo kwelona ngathi ngithe lohamba phambili ikhansela lako ward 10 komasipala wakwaDukuza lithi ke kuyathokozisa ke ukubona izinhlelo zentuthuko ziqhubekela phambili. Uma ngabe ke libombane ihora leshumi nambili ngizobuya nezinye izindaba.
2: All right, ngiyaphila.
0: Ngiyaphila njani?
2: Ngikhona. Ikhona into ikhumbulayo eyeke shiwo ingane kodwa uthi uzumbheke uthi hey bo kanti ungakanani lo osho lento lo noma ubuzo mbuzo nje hey bo kanti ungakanani uzuthuke umbhekisise kahle uthi hey bo hey bo uma ukwazi ukumphendula uthi uyithatha up lento leyo sibani bani
0: hayi
2: konde ikhumbulayo
0: ayayikho
2: ngikhumbula nje indodakazi la kukhisimusi uthi namhlanje ibhedi ka Jesu kuthiwe yebo watho inini ka Sathane yazi ukuthi ngimdala angikaze nakancane nje ngicabange ngaleyo ndlela asayibuki ngani hayibo hey wena uzela
0: uyibuziswa yini
2: kodwa futhi manje uyabonthayo akadlali mbe hayi belushe
0: uthi hayi ngale mbuzo kanye
2: nini yona le
0: hayi
2: uma kuyibhedi ka Jesu ngokhisimusi inini ka Sathane
0: uzalwa nini
2: yena eh uzalwa nini yena how
0: eish
2: hey lengani icaba ngini nende mhlambe una 6 yeah wena 6 lapho 6 7 yeah uthi yabonthayo hayi uthi lento ibuza ngoba ayakagangi awu right nje
0: ufuna ukwazi
2: yeah
0: what's in
2: ayi phela wenza into enziwa abantu abadala hey wena bizathi bebe ngenayo impendulo
0: ungakhulumi nje ungakhulumi ngaloyo nto
2: eh hayi hoyi sabamba sayeka oh hedwe sasiyazi
0: yabona futhi
2: kodwa ya ayibuza umbuzi ingane ya yakuyenzeka nje ube sesimweni la uyithole nje impela nje hibo le ngane wenze njani
0: hayi ngivalele ekholini bo
2: okwesibile kwakuwumfana-ke lo so siya komunye umuzi aba le zinto lezi zokulobola nesangweni hayi manje kusamdlala wena le nto uma usubukisisa kahle bo bese bethumela yena lo mfana lo na mhlawumbe yina 10 kube khona izinto asitshela zona yazi

Isteshi izwilo mzansi 98.0 FM. Angikubingelele mzansi, ngikubingelele ezindaweni zonke la kufinyelela khona leli zwi. Igama lami nginguXolile Maxoli Mthembu Msimango. Sindawonye nje kusukela manje kuze kube yilona ihora lesithathu ntambama. Uhlelweni lesisho khona sithi leli ikhaya lakho ekhaya. Kwenze njalo ke mlaleli wezilo mzansi, ziningi izinto ezisuke zenzeka ekhaya, ezinye zazo zingasijabulisa kodwa ezinye zazo futhi bese uthola ukuthi ke asijabuli ngokwenzeka kwazo, kodwa uma ngabe sesikhona sisuke sifikela khona lokho phela ukuba masibheke siphinde sibhekisise ukuthi izinto uma ngabe zinjena zona singazilungisa kanjani. Shumi nanhlani mizuzu lishayileke ihora leshumi nambili khona la kwizwi lo mzansi 98.0 FM. Uma ngabe usanda kuvulela umsakazo wakho noma uyangena njengamanje noma uhleli nje njengesakhamuzi esithi angiyindawo 24/7 ngisuke ngikhona ezwini lomzansi, siyakubingelela sithando sami, siyabonga kakhulu kuba namhlanje usakhethile kuba uhlale nathi khona la ezwini lomzansi. Ngiyakwethembisa ukuthi ke uma kuhleli nje uhlalisisile khona lokho ozokuthola, khona ozokuzuza, khona futhi ozokufunda osukwini, ngoba izwi lomzansi libe khona imini nobusuku ngezinhlelo futhi ke ezahlukene, akukho lokho ke ongakutholiyo. Kuningi ke ebekade kwenzeka, abanye bahanjelwe izihlobo zabo, abanye futhi kade befihla, abanye bayafihla, kuningi nje kwenzakalayo kukona konke masazo ukuba uNkulunkulu nathi uNkulunkulu awenga kho konke okwenzakalayo umndeni ngomndeni. uNkulunkulu usuke khona nani futhi ke akanilahlile. Khona abanye abagulayo, bagulele emakhaya, bagulele ezibhedlele, sikhuluma ke ukuphila phezulu kwezimpilo zenu, nisheshe nje nilulame uma nisezibhedlela bese nibuyela ke emndenini yenu. Kanjalo noma ngabe nisemndenini nihleli nayo, siyamkhulekela ke uNkulunkulu ukuba siphe lokubekezela kakhulukazi kubantu abasuke begulelwa. Kuningi ke okusuke kwenzeka kubantu abagulelwayo, izinhliziyo abanye zibancane, kube kuningi kakhulu, babe nokukhathazeka, kuningi nje okugcina sekwenzeka. Kanjalo nogulayo, kuningi okusuke kwenzeka enhlizweni yakhe, abone nje ukuthi yazi ngikhona la emhlabeni, ngibona sengazuthi ngiwuhlupho kubantu abaningi, lutho ke sithandwa sami bekezela. uNkulunkulu yazi, uNkulunkulu uzokuhlenga konke kuyenzeka. Izwi lomzansi leli 98.0 FM. Ake ngithathele lithuba lokuba ngibongoza kwethu bonke ngokwehlukana kwabo. Ngithi boza kwethu abahle nengibathandayo, siyabonga nje kakhulu kakhulu kakhulu ngomsebenzi wenu omuhle kangaka enwenzayo phezu kwabantwana bakababa uNkulunkulu. Babucwezu siyabonga kakhulu kusukela ekuseni lapha at 6 kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Thank you so much. Sibonga kakhulu kuBoot Pants naye ngokunjalo uhlale nawe kwaze kwaba yilona leli hora leshumi nambili. Kanti nami ngokusizwa uNkulunkulu ngiyohlala nawe nje kusukela manje kuze kube yilona ihora lesithathu ntambama. Ke konke ke sikubekela nje kuwena ngoba sizoxoxa, sizoxoxa, sixoxe, sibonisane ngezinto ezenzakalayo emakhaya, ezinye zazo suke siqwashisa nje ukuze nalo othi lokhu kona kanti siphila konjani umhlaba, ingabe lezi zinto ziyenzeka ngempela yini. Iqiniso lithi yebo ziyenzeka, ukuthi nje wena ubungakazi uzibone zibe seduzane nawe, kodwa kukhona abantu abazaziyo lezi zinto nabake bayibona. So izinto enjalo ziwuqwasha nje uma ngabe usuzwile ngazo bese uthi Nkosi ngiyacela mawungangenzi ngibe yithuluzi lokuba ngikhathaze abanye abantu noma ngihlupa abanye abantu noma ngikhalise abanye abantu. Kepha njalo njalo uma ngabe ngikhona ngiseduze akube ukuthi wonke umuntu uyakuthokozela ukuthi hayi bo namhlanje kufike bani. Niyabaza abantu ukuthi uma befikile ekhaya bese uthi kazi hamba nini nike nababona labo bantu labo ukuthi uma befikile ekhaya bevakashile beqhamuka la baqhamuka khona, ngenzeka bayasebenza, ngenzeka sebayagana bahamba, kodwa ke
ayithola sebevakashile ekhaya uthi uma ngabe ufika kuthiwa oh god sasavelelwa kaze uhamba nini inkosi yami uze usabe ngisho ukubuza ngoba phela yey kunzima kabe ukubuza umuntu ukuthi uhamba nini isibanibani uzobuza ingane yakho mina ingane uthi uhamba nini uma wakho yaqona so awungabiki uhlobo olunjalo lwabantu kodwa yiba uhlobo lomuntu othi uma ngabe usuthi uyahamba kuthi ubungehlale nje usuku olulodwa ngenxa yokuthi ke kumnandi kakhulu ukuthi ke ube nawe futhi at the same time akuve kumnandi ukuthi hamba besalangazelela hamba besathanda kakhulu ukuba bahlale nawe uma kunjalo kuhlezi nje kuba mnandi ngezikhathi zonke Alright ke namhlanje sizoxoxa nje mlaleli kade mina nawe sicinile ukuba sixoxe sizoxoxwa ngezinto ke eyisuke zithinta ikhaya kusukela manje sibheke ehoreni lokuqala sizobe sixoxwa nje kufanele ngabe sinobabunala kodwa uthenga imixolisele kakhulu ule entabeni eyikude kakhulu ubonile ukuthi no ngeke ngikwazi ukukhava ngesikhathi esifanele kodwa lokho sizoqhubeka nje thina bese siyaxoxa ngoba ikhaya lakho ikhaya elisuke likhungethwe zinkinga ngaso sonke isikhathi simele ukuba ke sibheke bese siyabonisana nangazo kusuka manje sibheke ihoreni lokuqala kanti ngehora lokuqala sizothola izindaba zezwi lomzansi zizwa la nophiwe emva kwalokho siphinde sithole umculo omnandi futhi wokholo ngo-22 ngiyobe nginabangani bami sanibona wemankumpanya hayi suka anti maxoli lutho sithandwa sami ngiyaxolisa namhlanje imina nawe sizoxoxa andi namhlanje ke nibahlebele bomama nginiphathele indatshana hey incwadi yami nkosi yami sasiqalaza nginiphathele indatshana yazi ukuthi le ndaba engiyiphethe namhlanje ngizobe ngiyifundela abangani bami bese ngithi bona ake bangixazululeni la ukuthi kahle kahle kwakuqonda ukuthini la kwakuthiwani ngoba mina sengibathathe ngiyabu hayi bo bangani bami indaba le noma incwadi nami engangiyifunda esikoleni phela nami esikoleni ngangifunda indatshana bangani bami njengoba nani futhi nifunda indatshana kodwa le phetho yimina ke namhlanje yile yayifundwa yimina nina nje nizothula nilalele bese niyangiphendula ukuthi ke babechaza ukuthini la kule ncwadi angibona nokuthi ngayiphasa bangani bami le ncwadi kodwa ke sizosizana nani ke ekuthenini ke siyixoxe bazali ngiyacela ke nibasondeza abangani bami babe seduzane ngoba mase ngiyifunda leyo ndaba ngicela bona ukuthi babe usizo olukhulu kumina kuyothi ke ngo 2 o'clock nalapho futhi siyophinda bese siba naso isihloko sethu sosuku kuphela lwanamhlanje esizobe sisidingida kodwa kusukela manje kunodaba engizolithula kuwena Uyabona ke namhlanje okuyilona daba engifisa nje ukuba sikhulume ngalo. Ngikulolu daba lolu. Mhlambe ngizolihlukanisa kabili uma ngikuma kwenzeka. Mhlambe nawe futhi ungahlukanisa ngendlela oluyoqhamuka ngayo kuwena uma ngabe sengixoxa nawe. Iside leli labantu abasuke benobudlelwane kube yiside mhlambe lomndeni alright yiside lobudlelwane abantu ababili bese kuba mhlambe yiside ngabe lama

oyifamily nje iyonke ihlangene imi kanje lento kuba kuningi kakhulu ukukhala nokukhononda uma ngabe abantu sebephumelele kuba kuningi ukukhala nokukhononda uma ngabe abantu sebephumelele kanjalo noshintsho empilweni yomuntu uma ngabe umuntu esephumelele kunabantu ababe nobudlelwane isikhathi eside benobudlelwane izinto zingahambi kahle empilweni zabo uma ngabe ngithi izinto zingahambi kahle kungenzeka kube izinto ezithinta kakhulu ama finances ngoba iwona kakhulukazi aye ayithole enenkinga kubantu uma ngabe ke sekuba khona ungaboni ngasolinye alright so ke ngenkathi sihamba lendlela mina nawe sobabili singenalutho kungenzeka lolu hambo lwethu siluqale nje sisayibambela amatoho futhi nalamatoho kuba amatoho avelayo aphinda phele omunye alithole liphele omunye angalitholi sisizane yabona kusize mhlawumbe umuntu oyedwa okanye siyasizana kulawo matoho noma kuleyo msebenzi esiyibiza thina ngamatoho ngoba into esuke izophela mhlawumbe ngaleso sikhathi alright so ke ngokuhamba kwesikhathi sisemkhulekweni and sisezingxoxweni abantu abanjalo bajwayela ukuthi babe nazo izingxoxo ezisuke ithinta ikusasa labo uma ngabe izinto zingakahambi kahle sijwayela ukuthi sibe nezingxoxo ezisuke ithinta ikusasa lethu kanjalo futhi nomndeni uma izinto zingakahambi kahle khululeka wena ma uma sengisebenza kuzoba u1 no2 no3 no4 khululeka nje wena salukazi khululeka wena kehla lami uma nje sesisebenza wena izobona bazali kuzoba u1 no2 no3 bese sifika leso sikhathi bonke labantu kade bekhuluma lawo mazwi bavele banyamalale empilweni zabazali bonke labantu kade bekhuluma amazwi athi ungakhathazeki ma once nje saqala sasebenza lempilo esiphilayo thina iyoshintsha siyokwenza sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela okuyiyona yona Sijabule isalukazi, sijabule lijabule ikhehla, kudayiswa wena zinkomo ukuze phela lo muntu aqhubeke aye e-university ngenxa yokuthi vele sekunalamazwi ajabulisayo athi umntanami umeke wasebenza nje nakanjani usekhulumile wathi uyokwazi ukusinakekela njengabazali bethu. All right. Ngibuye ngize kuleli side laba

0: owazifunga kuleli yasoka lakho noma kule yantombi yakho usezwini lomzansi sawubona
1: isimaxoli nyaphila
0: siyaphila bhuti wami wena unjani
1: ngikhona sibona khona isimaxoli kuluma nobhekile ibhala le makha konkani
0: baba
1: ehe hayi we maxoli asoka sithanda sihlobo sakho
0: mhm yes bhuti wami
1: mhm noma ngathi ukuthi kumina kwakho ngihlela kodwa ngikubuka kwehla kwenzeka kwabanye abantu
0: alright
1: sibona bobantu athi afuke umuntu abambane nomuntu ngamasizo omunye umuntu athi ngoba seyibona ukuthi yena sengathi sengcono sengirade komunye wasebothula ngasangibhasa mfanele sefanele abanye simshiya kanjalo kumbe amsize omunye kukubi amsize amkhuphule bathi seyibona usengingcono siyamshiya seyibona abanye athi asebenzi sezingeni lakhe
0: okay
1: ivamisake lapho kwamaxoli uNkulunkulu ukwenze okuhlukile
0: Mhm.
1: Afika hambe lapho sifike lapho zihluthe iduba phambili.
0: Siyaqala
1: mkhulu aba uyakhumbula emuva imuva lisekho ngoba udlale ngomuntu umsazama ukuthi asize wena usubona akasakufanele lo usufanele laba ya.
0: Mhm. Ngiyakuzwa. Lokho
1: ke kusimaxola abantu nje kube basithola isifundo ngoba kuhlezi kwenzeka imihla nemihla.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Ngiyabonga sisimaxola.
0: Kubonga thina. Yizwi lomzansi 98.0 FM 25 to 1 o'clock. Ungakhohlwa ukuthi ngehora lokuqala izindaba zezwi lomzansi zizobe zikhona. Iyahlupha lento yezethembiso umhlaba ungakawuboni. Jesu, iyahlupha eyezethembiso umhlaba ungakawuboni. Ngoba uma ngabe ukhula ziningi izinto ezenzakalayo and okubhlungu ukukhuluma mhlambe kungcono ungasho lutho ngisho kwamanje sesikhulile singaka kungcono ungasho lutho kumuntu kube ukuthi nje okwenzakalayo siyohlangana nakhe endleleni kuzoba ama surprise nakumina ngenxa yokuthi yazi ifana nani lento ifana angihlanganise nje naleyo ukuthi uma ngabe sithandana kube namagama esibizana ngawo. Uyazi ukuthi uma umuntu wesilisa wabiza intombi yakho ngonkosikazi. Intombi iyahlala ekuthenini sengunkosikazi kabani noma ngingalotsholiwe. Ngenxa yokuthi emcabangweni walomuntu uthe uma engibheka wavele wabona unkosikazi. Angazi futhi into enenjalo noma simele yini ukuzenza leyo kubizana ngamakhosikazi siyintombi noma sibizane ngabayeni kodwa futhi siyintombi ibonakala lento yanda kodwa futhi uthi uyalandela la ayikho lento eyenziwa yilaba bantu noma ukujabulisa nje inhliziyo angazi noma kusuke kwenzakalani kodwa ke kukhona lokho wena ukucabangayo ngicela ukuzwa khona yizwi lomzansi 98.0 FM usezwini lomzansi sawubona
2: Siyaphila
0: ngiyaphila bhuti wami unjani
2: basi sibathole cha ngiyaphila na
0: baba
2: ukhuluma ngeforena la
0: baba
2: emzinyathi ya futhi uyabona mina ngokwami yabona abantu othola ukuthi abanalo ngaleso sithembiso
0: Alright.
2: Yilabo esibafundisayo njengamasha.
0: Okay.
2: Uthi mo usubafundisile uthola ukuthi mhlambe akuyithi uyabafundisa usubafundisile waqeda umuntu sekufanele ukuthi ke manje ayimele ngendlela yakhe. Ebese ukuthi lapho bese yakhohlwa. Kodwa futhi ngibuye ngithi mina ya ukukhohlwa kwakhe usuke ngakhohliwe ngoba ngiye ngithi mina uma usaphile emhlabeni uyongenzela kodwa uma ngabe ungasaphile ngeke ungenzele kodwa futhi la ekungenzeleni kwakho awenzeli ngoba uthathe isikole engathini ngoba uthathe isikole kumina ukuze ngikhulise ngoba akwengithi yabona njengoba lesikhathi samanje yena kunezinto eziningi ezokuthi mhlambe ngikhule ngithi uma ngiyomenzela ukuthi ubaba ngiyomenzela ukuthi kudane kube khona iy'nkinga zami eqondene nami ezixaka ngale ndlela kuze kube ngathi umzali mhlambe ngangumkhohlisa ngaleso sikhathi yabo kani iy'nkinga manje esengibhekene nazo eziyelanani ezivelana nokukhula ezivelana nokuthi ngiyasebenza uyabona nje kujike kube indidane nje yabo into ngayazi
0: yabo
2: umzali wakho

0: ukuthi imali kaBhani bazwajwala nje uma dadala ngabe ukufika ngabe andizwani andimdenini sokuzosebenza ngale sibeka nje into sami baba bafike kuyona ngakho ukuthi abazwani noma mezale isikhathi ngasokuphumisa
1: all right
0: abana abuyela umntwana nalo kodwa ke kubantu besifazane hayi inkinga kakhulu bese inkinga yabona abantu bamanje ngakho abathathi iphendelanga emadodeni bayayisebenza laba bangasebenzi kakhulukazi bona beswalane laba bangasebenzi basepetile ngesikhathi ukepetile inkinga le intombazane isikiyagagami sokuthi ayithathanga ukubana ngokugcwelelana iyintetile
1: njengokeyenzangawonke
0: amaqhebu uthi uma usebenza kahle futhi-ke iyakuza fana nobizo hambi yolalenzi iyakucabangela futhi ingakuuza abanjani
1: ngokuphelela
0: njengoba ize kuwe nje iyazi ukuthi one day masusebenza kahle ngoba vele awuthathanga ukubana ngokugcwela uyitetile lapha
1: all right kulungile baba
0: uyitetile lapha
1: kuwena ngiyakuzwa baba
0: bayiyekeke futhi makuthokele ekugcina nabantu besizakale le ndaba yokuthanda amadoda kakhulu ujele wena nakubaleka sikhathi ukuthanda undoda kakhulu iveli yothando iyehla abantu besizakana badalelwanga ukuthanda badalela ukuthoba bona indoda bathi kuthanda sikhathi ukuthanda
1: pho manje alusishwanga ngani kanti kithi lize liqhamuke luvele sesiluvela kanti luqhamukaphi kanti asidalelwanga lona futhi
0: cha manje mpholi okwenu ukuthoba vele zenze ishintsho kwenza kanjani ungabe usomthanda kakhulu umuntu esibili ngoba kuyona into yangokwendala kuyona into yesithando
1: okay
0: ithando lani wamadoda yakwazi
1: makhulu ngiyakuzwa baba thank you
0: yange
1: All right, Zulu Mzansi 98.0 FM. Yabona nature sometimes, I don't know, nezinto ezadalwa ziphutshuka kanjani. Eh, lokho kusho babo Rox cha kuyakuwe. Kuphutshuka kanjani pho bese kudlula umnikazi wakho? Yini le edala ukuthi bese kuyaphutshuka kanti vela kaze kwabekwa nakhona? Eh khona lento ecashile kuleli yavesi safanele nge ngilizilele ukudla kufanele nge ngilizilele ukudla ngoba libhalwe ngendlela elibhalwe ngayo kodwa kuyabonakala ukuthi kuyaphutshukeka la kuvele kube khona abanikazi bakho bengakwenzi bese kwenziwa yilaba abanganikwanga khona angazi kodwa ikhona imfihle khona laphana kulungile ake siqhubeke nje sesibheke emaphethelweni ohlelo lwethu ngalesikhathi la esikhuluma khona ngokukhuluma amagama ngokukhuluma amazwi ngoba izinto zingakaha ukukhuluma amazwi ngoba izinto zingakahambi kahle usezwini lomzansi sawubona
2: awu sawubona uSimaxolo uyaphela
1: ngiyaphila baba wena unjani
2: angazi nokuthi ngiqale ngapi igcine ngapi ngoba ngabe ngoba ukhuluma nje
1: baba
2: ngiyabhala nasimaxolo ukhuluma nomthethandaba
1: yes baba
2: alumthetho nje sengivale ngawuyeka kahle sengivale ngasutha bengilambile sengivale ngasutha
1: sukusutha ungadlali
2: yaphola mina angikubone kuwrong ukutshela isayida umzala ngoba vele kuye wathintana umzala
1: nekhaya yes
2: lento ofisa ukumenzela yona mangabe kwenze ukuthola umsebenzi lokho manje ukuphimisa
1: mina
2: ngicabanga ukuthi le nkulumo isuke ikhombisa ukuthi umzali wakho ubaluleke kangakanani kuwena ungathi kodwa ngizokwenzela ukuthi ngisebenze ngifisa ukuthi uma ngise ngithola umsebenzi ngoba kuyenzeka masebenzele abantu othenet ukuthi umuntu umsebenzi akawutholi uloke phila ngamadoho but uyabamba but even naye izinto engabe uyazenza for yena njengomuntu osekhulile asenzeki so ngokwami-ke mina umthethandaba ngithi kungcono or ngiyakuphathisa mina ukuthi umuntu ayiphimise into ayifise angathi ngizokwenzela ukuthi uma ngasebenza if kungenzeka unkulunkulu angithi ngomsebenzi yazi ngifisa ukwenzela ukuthi if kungenzeka ngobani kungenzeka kwenzeke or kungenzeka kungenzeki so lawo magama amaqhula so ichaza ukuthi uneyifiso ngento enhle ngomzala ngoba lo mzala kahle usuke vele kwena ebalulekile uma simathole yethu ngilake kule yabazali ngize kule yalabantu abasijikelayo kanje simathole uyabona leyo nkosikazi anganoma ngeke ngisho noma ngeke ngize ngisho ngoba nami angifuni umuntu angibeze ngobhebeni noma ngobabaso angeli babaso umthethandaba mina nje engesosi yababazi yena honeymoon engisuthi lavo angisebenzi ngoba uma esehamba lapha noma athabatha nosakobo mina ngiphendula ngibe inhlekisa ekezathi mina ngazitshela ukuthi abantu ababekadibe nothalo simaqoni

0: Ngiyakuzwa.
1: Ngakhole la asebenzi yalini. Yabo la bithi ama 2000 rand kanjalo. Ila makhole abeza othandweni ngokuthi athi umuntu mina ngizotholana kumthekhanda abamanga abe ngizoyinikela kena noma ngizomthanda. Kanti umuntu mina ngazi ukuthi ifuthanda umuntu umthanda umuntu ngobuyena lento esingisabaye bathi when you love someone you love her or him for who he is. Ngoba uthi unani. Ngoba amazwi abangena kumuntu ngokuthi unani meaning bakhona ifu kuphela leyo nto anayo lowo muntu uthi phela lolu thando seliphelile. Kanti ogogola abathi bakudala wazi ukuthi umkhulu uma ngabe evele eseGauteng uyagene uzomlinda umkhulu ngale ngoba uyosebenzela yena abuye phila. Laba kumanje ephila nabathi Masholi bayagula bambe ngengikhazi bambe umuntu ebuye esegula and kodwa uma ubheka mandulo even into yezifo yayingekho ngathi ngale ngoba abantu babeyiqoxa. Kanti laba abamanje into nje kenye kahlahle kumele ngibonisane lebabusa ukuthi umuntu uma ngabe efundile athi nami ngifuna umuntu ofundile athi bangabe sebenza athi futhi nami engathi ngathola umuntu osebenza bese kumbuzo mhlawumbe futhi uthi if uzothi ufuna umuntu ofana nawe uzomthatha because if kukhona umuntu othe uyakuthanda wafisa ukumnikeza ithuba nikeza ithuba ngoba wena ufuna ukuthola yena uthando if uthi ene futhi uthanda kunyalona ilolweni obathi olding mnikeze ungathi mangabe ukhoma umuntu wena ke nizotholana. Angibonge Macholo mhlehlandaba
0: lo. Angibonge kakhulu baba. All right. Izwi loMzansi 98.0 FM. Kwezinye zeyikhathi ngiye ngizibuza ukuthi uma sikhuluma ngokunakekela mhlambe ngoba la kakhulukazi isihloko sethu sithi ukukhuluma kodwa ungafezi ukukhuluma kodwa ungafezi yes ngenze ibonelo ngemindeni yethu ngenze ibonelo futhi ngabantu esithandana nabo alright uma ngabe ngiya kule eyasemakhaya malini kanti le eyidingeke kangako emakhaya eyenza ukuthi no matter what kodwa singenzi lutho imalini ukuba semakhaya sikhula iyona ndawo esikwazi ukufunda kuyona kuyona yonke into esuke yenzeka iyona ndawo esifunda kuyona mina ikhaya yona ndawo engifunde kuyona kuyona kusona sonke step nje ne step kukhona ukudla noma kungekho ukudla bekuchazwa kanjani ukuze sonke sigcine sinelile bekuchazwa kanjani ukuze sonke sigcine sinelile yila engikhona ke manje kuthenini okay uma izidingo zami mina sengisebenza seziningi kusho ukuthi ayikho into engiyifundile ngenkathi ngikhula ngoba izidingo bezivele zikhona ziningi kepha akekho bengatholi akekho ngazange athole and emndenini lento engiye ngisho ngithi especially abazali uma bekhula basuke bengayazi abasanandaba nama thousands wethu kodwa sebenendaba noplastiki osuke ungene wena uphethe yayiqonda lonto le ngokuthi nakhu baba engikuphathele khona ukajatuliswa uplastiki umzali agijime nawo asukume nawo engakaboni nanokuthi kukhona ini phakathi yabona malini kanti le engaka engenza ngempela siye sithi iyidingo zami ziningi kabi ekuthenini ke kuyo yonke lenhlupheko engithengi khula ngase ngidlula kuyona ngibabona nje nabo bezo eda mhlambe ungenzi lutho kwethu akukona yini okwenza ukuthi noma sisebenza kodwa kwalowo mali sigcine singayibonanga nokuthi siyenzani ake ngifunde nansi message yomlaleli isikhombisa imizuzu sele libumbane ihora loqala Maxoli elamilithi lo owami umntwana azange athembise lutho kodwa uyasebenza akazi nokuthi ngiyaphila nginendodana nje ngegama mina imali uyinika istepmother sakhe ahlala naso eduze kwakhe indodana leyo ihlala eduze noyise unake bona unika imali lo onga yena unina holunye udabake lucishe lufane nalolu from anonymous usho njalo la u anonymous uthi nje cha indodana ngegama kodwa khona ngale

0: ekhipha imali bese eyalekelela. Mm. All right. Asaz ake siqhubeke. Izinto ezifana nalezi esendapha mhlawumbe sikhuluma nangazo ethenini ke kungenzeka zikhona izinto noma uma wakhe engakaza thembisi. Kodwa uma ngabe nikhula ekhaya sikhona isimo singekho sihle. Akekho ngabi nawo umcabango ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa. Ngelinye ilanga ngiyafisa. Ngelinye ilanga ngiyafisa ukwenza u1 no2 no3. Kube khona futhi othi ngelinye ilanga ngizokwenza u1. Laba bafisayo hayi ngoba mhlawumbe amandla basuke bengenawo. Kepha vele basuke benawo kodwa bakwazi ukompromise. Yabona? Izwi loMzansi leli 98.0 FM. Sesalelwe imizuzu
1: Mzansi 98.0 FM. Sibonge kakhulu isikhathi njengamanje sisithupha imizuzu lishayile ihora lokuqala khona la kwizwi loMzansi 98.0 FM. Mawusanda kuvulela nje umsakazo wakho ngalesikhathi siyakwamukela. Uhleli noxolile Mthembu Msimango. Njalo ngesonto ke usuke khona la ukuthulela uhlelo ethi nje leli ikhaya lakho. Kuba mnandi kakhulu. Izindaba ke esuke sixoxa ngazo ngokujwayelekile. Izindaba ezisuke zithinta ikhaya. Izindaba ezenzakalayo emakhaya ngaphakathi. Kunoma ngabe yini nje esuke ithinta ikhaya, yila osuke uzoyithola kakhulu la kulolu hlelo uma ngabe sithi leli ikhaya lakho. And ngiyazi ukuthi ezinye zezinto zisuke vele sezenzekile. The reason why siqhubeka nokukhuluma ingenxa yokuthi ke usuku nosuku kukhona abantu abasha abazalwayo abayizolo bayakhulile namhlanje khona abano 15 16 20 khona bazoqala imndeni khona ekade bayiqala imndeni so siye sithi ke kuhle ukuba ke sifunde eyintweni eyithile ezenzakalile eimpilweni zethu okay uma ngabe lokhu kwenzakalile thina ke asifundi kuyekuthiwa ke ibuzwa kwabaphambili yini leyo indlela ibuzwa kwabaphambili so ngaleyo ndlela kuhle sihlale bese siyalalela sibheke ukuthi oh okay la kuke kwaba kanjena kanti la kwase kuba ngalendlela uma ngabe sikwazi ukwenza njalo kusuke kuzoba ngcono kakhulu kunokuthi sikhulu niye nizwe kube khona abantu abathi ukube lento ngayazi ingaba kunjena ukube lokhu ngakwazi kusanesikhathi noma ngasheshe ngakwazi ingabe angenanga la engiyithole mina sengena khona thina ke ziningi izinto esithe siphaphama sayibona njengamanje sezenzeka sase siyaqala sithi hayibo kanti bekunento ekanjena bengayazi mina lento yabona hawu nkosi yami ukube lokhu ngakubona kusanesikhathi ukube lokhu kwaba nje ingabe namhlanje isimo singcono futhi sinjani singcono kakhulu soke izinto ezifana nalezi siilalele bazalwane siilalele noma ngabe kuthiwa wena ikuthinti namhlanje kodwa ngoba usaphila kulomhlaba kuzohamba kuhambe kukuthinte noma ngabe kuthiwa usudlulile kuleso simo kepha kuyosiza futhi kusize even abantwana bakho ngoba uyokwazi ukuthi ke uthi bantwa bami akube kanje uma ngabe nibona ukuthi lokho ngempela kuyohamba kuhambe konisize ngokuhamba kwesikhathi 8 minutes past 1 o'clock isteshi izwi loMzansi

0: Malibongwe igama lenkosi wenzile okuhle empilweni yami. Malibongwe igama lenkosi sho njalo la joyous celebration. Alright ke isingamashumi amabili nambili mizuzu lishayile ihora loqala khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM. Senikhona ke bangani bami. Seningkhona ngifuna ukunibona kuqala ukuthi nikhona yini. Phela mina angifuni ukufunda ngedwa, yabona. Abazali bazongihleka. Yabona uma sengifunda ngedwa nje abazali bazovile bangihle bathi wa we patata ufunda yedwa. We patata ufunda yedwa. Niyezwa ke bangani bami bazongihleka kanjani? All right. Bakhona ke bangani bami abakhona njengamanje sebeyahlala, sebeyalalela. Ozani ke bangani bami, uzani nendlebe, mina ngize nani, ngize nendaba bangani bami. Bese ngiyanixoxela ukuthi yini le kahle kahle eyayishiwo la.
1: Kuhlanga nomaculi njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama. Sengiyisikhathi sodado uma inkumpana ba-anti maculi asike silalele odado ukuthi bathi
2: I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
1: Asike silalele odadu ukuthi bathini. Uyizwi lomzansi, yizwa umehluko.
0: Alright ke bangani bami, uma ngiqeda nje ukuyifunda ngizobe sengiyocela kubazali ngoba uzobuqala kuyothi kushaya u22 wena uzobe usuqalile wangisendela usulungisile inamba umay ethame nayo bese uyangifonela. Sizwana bangani bami? Yes, uzani ke le ndaba ivele ngihlekise nami bangani. Alright, ngithele incwadi sasifunda kuphi esikoleni, yayifundwa uAunty Maxoli. Umbuze noma wakho ukuthi akayifundanga yini yena le ndaba. Alright, isifundeka kanjena ke le ndaba bangani bami. Umama ubona inunu. Ubaba ubona inunu. Mamo inunu ibona ubaba. Ubaba obona inunu na. Nina nibona inunu. Ubaba umema umame. Umama umi nobaba. Bona babona inunu. Nina nibona inunu na. Inunu ibona. Bangani bami, akephendi. Akapheli indaba yamanzi. Ngiqhubeke kanjani? Hayi, ngathi le ndaba bekumele ifunde omunye, yazi. Yabona bekumele ifunde omunye, hayi ngeke mithi. Into engizoyithini le? Ngizoyiphinda kanjani le ndaba? Ayi, lungile bangani bami. Ayi, ngikube ngisasula iy'nyembezi phela ukuze ngikwazi ukubona ukuthi ngigcine kuphi. Kodwa nje ngisaqhubeka la. Yinto kabi le ndaba bangani bami. Ngiyacela kakhulu bazali, ngiyacela nje iy'ngane zami zenjani? Zingihlaziyele le ndaba le ngoba cha ingxakile. Ingxaki ngempela manje. Ngizoyifunda kanye ngophinda ngiyifunde ngo-22 uma sengibuya. Ngenzela ukuthi nje abangane sebekhona manje bakwazi ukungihlaziyela le ndaba ngoba cha ngixakekile ngempela. Ngixakekile ndibayibona le nunu nasi isithombe sakhona. Ake ngiqhubeke ngigcine la ngithi mina inunu ibona nina. Umama nobaba babona inunu. Unina obona inunu. ubaba umema obaba no mama. Ubaba unomoba. Isiphelile. Isiphelile bangani bami nesi. Isiphelile le ndaba. So ke hayi ngeke ngikwazi ukuyiphinda manje. Ngiyiphinda ngo-22. Alright. So ke abangani bami ke abalalela emakhaya. Ngiyacela kakhulu. Ngicane ngihlaziyele nansi indaba. Nizowe ngani bami? Ngicela ngihlaziyele ukuthi le ndatshana le ithini kanti? Ithini? Asekubuni noma ngayiphasa yini le ndatshana noma ngiyiphasanga. Yabona. So ke nina bangani bami njoba nisemakhaya ningixazulula ke le ndaba. Siyayihlaziya. Angithi uma ngabe sesikoleni siyafunda sifunde sifunde bese kuthiwa bhala ke usho ukuthi le ndaba le ibisho ukuthini ichazani. Ake ngiqale ke ngiye kubazali ukuze abazali bethu basisize kakhulu nezo ngenxa yokuthi ke bazosilekelela basiboleka amafoni abo sikwazi ukukhuluma ke no-anti noma bese siyamphendula endabeni nje akhuluma ngayo njengamanje. Alright, u-anti uzokwenjani? Uzosiphendula kahle. Kodwa simele noma thina anti sizokuphendula kodwa ke sokuphendula kanjani phela abazali bengakasinikezi imvume yokuba sikwazi ukukhuluma nawo. Asambeni ke sonke siye kubazali bethu sithi bazali abahle nesibathandayo siyacela kakhulu ukuba nisiboleke amafoni sikwazi ukuba sikhulume no anti Maxoli ezindlini zomsakazo. Siyacela bazali bethu siyacela. Nansi indaba useyifundile uthi nje yena ufisa ukuba ke simsize simhlaziyele. Nansi indaba, okay, useyifundile. Please bazali siyacela. Bazali bethu abahle siyacela nisiboleke. Bayavuma ke bantwana bami nezo. Bavumile abazali bathi hayi le ndaba nathi siyayazi. Ngenzeka nathi sasixakekile kodwa ke abantu abazosikhipha kule nto inina. So njengamanje ke thathani nanga amafoni nikwazi ukuthi niphendule u-anti Maxoli. Okay, bavumile ke abangani bethu abazali bethu bangani asiveleni ke senzeni njalo sivele nje ningiphendule onayo nje impendulo ngiciyela ukuthi avele njani angiphendule bangani ukuthi kwakwenziwani la kwakuthiwani lana na uyabona.

yilokho nje mina ngikudingayo. Kulula kakhulu ke. Yonizokwenza nje niyangena niyabhala abakwazi ukubhala niya voice note aba voice note ayo niyafona abazofona. Okay, inamba ke esizoyisebenzisa zimbili ke bangani bami, mase ngithi asifone sosebenzisa leyo, kodwa kwamanje ngicela sisebenzise le eka WhatsApp ethi 063 820 8448 kusho ukuthi le iyona ke inamba esizobe sisenda ngayo u WhatsApp wethu bangani bami, kodwa uma ngabe sesifona sosebenzisa u 060 480 7164. Sizwana ke bangani bami ilezo namba ke, kothi lapha ngo 22 bese ke ngiyaqala ngithatha ukuphawula kwakho uma kuyobe kukhona ngaleso sikhathi leso, bese siqhubeka nje nohlelo lwethu olumnandi kakhulu bangani bami. Okwamanje akisambeni ke, sothi siyabuya bese senze njalo.

0: Izulu mzansi leli 98.0 FM shonjalo la uDumi uthi nje indawo. Okay, uma ngabe sekunjena exactly 2:22 sesiya kuleyo ndaba leyo. Sesiya kuleyo ndaba ke bangani bami. Sebepheleleke abangani bami bonke manje. Ngiyabuza ukuthi ke seni right, seniphelele, senikhona. Bathi yes, anti sesikhona njengamanje, sesikulindile. Ngithemba ukuthi nisho njalo. Ngithi bangani bami, bazali, ngiyacela kakhulu ukuba ke ningiboleke bona abantwana. Ngizozicela ukuthi ngicela ningiboleke abantwana uma nje umntwana ekhona eduzane, amandla okuba ngakwazi ukukhuluma nami ekhona. Ngiyacela kakhulu ukuthi ke senze njalo ngoba lesikhathi kusuke ke sekuyisikhathi sabo sokuthi mina bese ke ngikhuluma nabo ngalokho kho esuke sikhlelile osuke nokuba ke sizokhuluma nabo.
1: Ngicela lo ntoli njalo ngesonto ku 12 kuya ku 3 ntambama. Sengisikhathi sodadu uma inkumpana ba anti maxoli asike silalele odadu ukuthi bathi
2: I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
1: Asike silalele odadu ukuthi bathini. Izwi lomzansi yizwe umehluko.
0: Alright, bangani bami, ozani ke manje into esiyoyenza, siyakubazali bethu siyocela bangani bami nezo siyocela, sicela ukusebenzisa amafoni abo. Onempendulo nje uzobe sekhuluma nami. Alright, othi anti nginayo impendulo yakho konke lokho okhuluma ngakho noma lokho okubuzayo noma kwamina ngididekile, hayi uyongitshela mngani wami ukuthi hayi kwamina ngididekile la ngiyazama kodwa yinto engiyibonile, cha yona uyona ngiyibonile. Alright, asambeni ke sekubazali siyocela bangani bami, sithi bazali bethu abahle nesibathandayo, siyacela kakhulu ukuba nisiboleke amafoni sikhulume no anti Maxoli. Siyacela bazali bethu, siyacela bazali bethu abahle sibathandayo. Masiqeda nje la siyabona ukuthi nje ikhona le yanti eminyango, ufuna itiye somenzela itiye, ufuna nje ukukhala kahle somnikeza ukukhala kahle. Niyayazi ke leyo kuyincengela bangani bami, ngithi yes, siyayincengela manje. All right, bayavuma ke bazali bethu bathi kulungile, nizothi nqampu nqampu nqampu. All right, sondelani ke bangani bami. Ngitheke mina into esizoyenza, sizofunda incwadi. Ngizofunda incwadi njengamanje bese ngiyakulinda uyicabangisise kahle le ncwadi. Uma impendulo unayo bese uyangifonela. Okay, uma impendulo ikhona uyobusumfonela uanti noma uyobusumsendela i-voice note. Ngiyacela ke nibasize ke bazali besazokwenza njalo. Mina okwami ngizobe sengifunda indatshana njengamanje, ngizofunda le ndatshana yami encane bese ke abangani bami benze njani bona bengiphendula. Yes, basho njalo abangani bathi sizobe sesikuphendula anti. Useyaqala ke manje anti, useyafunda. Ngizoyifunda kahle nginense nje bangani bami ukuze nizokwazi ukuyizwa kahle. Umama ubona inunu. Ubaba ubona inunu. Mamo inunu ibona ubaba. Ubani obona inunu na? Nina nibona inunu. Ubaba umema omame. Umama umi no baba. Bona babona inunu. Nina nibona inunu na? Inunu ibona nina. Umama no baba babona inunu. Ayi bangani bami, ngoba kuthiwa ngithe yinini kufanele nifunde le ndaba, mina ivele ngihlule bangani bami, ingeze ngihlele. Yazi ngifike ngize nayo bangani bami, ngize nayo kahle. Ey, mase ngiyoqeda, hayi ngizwa ukuthi ngiyahlule. Kodwa ngicela uqhubeke bangani. Yo. Ngicela uqhubeka niyazi.

0: Hayi bangani bami nami angizenzi la. Kunezinto impela oyothi uyayibamba. Hayi mina ngeke ucashe nami mngani nami ngeke. Kwa manje kunezinto engithi ngiyayibamba la. Ngithi ngiyayibamba bangani bami ngiyoqeda incwadi. Kuvele kucace nje ukuthi hayi ngeke angisakwazi ukuzibamba. Angiqhubeke bangani bami. Umama nobaba babona inunu. Unina ubona inono. Kubhalwe kanjalo bangani bami. Unina ubona inono. Ubaba umema obaba nomama. Ubaba unomoba egcineni. Ubaba unani? Nomoba. Kade kubona lenunu. Yashintshwa manje ubaba unani? Unomoba. Ngiyacela ke bangani bami sihlaziye le ndaba. Hayi bazali sizani la. Sizani bangani bami. Nansi indaba anti udidekile. Ngicabanga ukuthi khona lokhu. Alright, nansi ke inamba u 060 480 7164. Ngicela ningisizele bona bazali 060 480 7164. Uma ngenjalo sendela uanti ivoice note ku 063 820 8448 bangani bami. Aye ngithathe nanga umngani wami oqala usezwini lomzansi. Sawubona mngani wami.
1: Hello.
0: Hello nana, unjani?
1: Kaphi.
0: Nami ngiyaphila sisi. Ngikhuluma nobani? Ubani igama lakho?
2: Igama lakho.
1: Kusase.
0: Okay ke mabhebhe. Uyizwile indatshana kaanti?
1: Eh.
0: Ithini kanti? Ithini indaba kaanti? Eh mama.
1: Mama.
0: Imnandi. Uyizwe imnandi indatshana kaanti? Hayi suka, uneminyaka emingaki kanti wena?
1: E5.
0: Hayi bo, ufunda ugrade bani?
1: Ugrade R.
0: Ugrade R.
1: Ngidlala esikoleni.
0: Okay, uyalala esikoleni?
1: Huh?
0: Ithi anti. Uyalala esikoleni?
1: Ha.
0: Okay ke mkhulu, uyakuthanda uanti uyezwa? Papai.
1: Papai.
0: Okay ke nana. Yo umngani wami. Uthi indaba yami imnandi. Hayi kodwa ngiropa, ngiyamuzwa naye ukuthi ngathi uyididekene. Uthini umngani wami? Uthi indaba yami imnandi. Wena umngani wami uthini? Usangilalele nje. Awungeke bangani bami ningangishiphe la kanje ngoba nami ngiyafisa ukwazi ukuthi kahle kahle uma ngabe kuthiwa uyayihlaziya ke manje le ndaba kaanti, ungayihlaziya wena uthini? Namba bangani bami.

0: ukukhululeka wena aunt sizokusiza kabi nje kule ndaba obhekene nayo ake ngizwe ukuthi bathini all right angiqale la ukuze ke ngizwe kahle le ndaba yani yabangani bami ukuthi bona bathini njengamanje hayi bomkani wami Hayi mngani wami khona lento mngani wami siba sathe siyayifuna ukuyenza kahle nomdumza naye ngapha hayi uthi nje cha nina ngeke nje kuze kwenzeke nizolinda mina ngize ngiqhamuke usezwini lomzansi sawubona Sawubona mama
1: Kungusufisekisa anti maxoli
0: Ngenzeni manqupa nomdala manje Ufunani la mamqonto nomdala Anikwazi nokuyibamba niyaputsha nje. Anikwazi nokuyibamba niyaputsha nje boma niqumpana abadala. Cha ixakile nami ngixakile boma niqumpana abadala. Angifuni nje ukuqamba manga la. Ayihlaziwe le ndaba. Yazi. Alright ke ake ngizwe ukuthi ke umngani wami ngala yena uthe uma ilalela wathini, okay?
2: Sawubona anti Maxoli bonga wakwamajola ngiwonile ingane ebimodela anti Maxoli kuTikTok Maxoli ngiyengayibona incane anti Maxoli
0: bye
2: ngiyakuthanda anti Maxoli sali kahle bye bye ncwangcwa
0: ncwangcwa uwangibida ngikhona
3: ubaba ubani obona inunu na Nina nibona inunu ubaba umema omame umama umi no baba bona babona inunu Nina nibona inunu
2: Kyago
0: Awunxese ma.
2: Kuze anti Maxoli ukuthi thini? Ubaba nomama babona inunu. Thina sithini?
0: Hey, kutideke nengane zami. Ayangibe ngimiyeke batabami. Hayi ayikho le. Hawe mba, kodwa yini Nkosi yami? Uthi umntana naye anti ngiyayizwa le. Yabona?

Hayi lungile bangani bami ngiyanizwa uyazi cha ingqedile le ithi hayi and sinasizwa uyabona nama ngizwa bangani bami angifuni uqamba manga nama ngizwa mhlambe kufanele ngiqale phansi ngiyidatisha uyabona ukuze mhlambe ngizokwazi ukuyi understand ngicela umiswa le ndaba

siyacela bandla cela umisi okuyena wayifundisa le ndaba cela vele ngoba khona la ongahambanga kahle owayifundisa le ndaba ngicela nisize izingane zami uthi hayi andithina sizwa le ndaba uthi la umzali ke lokubhale la uthi kwakudlalwa ngathi nje la vele ithini yona le ndaba ngicela umisi wayifundisa le ndaba bapho gogo bapho umisi laba badala hayi ngeke abangani babi bathi nje cha anti ungazodlala ngathi uyayifunda nje indaba yakho kodwa ke ayisizwa yabona nje ngichaza ekugcineni bangani bami uthe sahamba naye sahamba kahle khona lapho siyashini sethu ubaba wayenomoba ubaba wayenomoba hawu kanti kwenzakaleni la ngoba izinto beyisahamba kahle nje

0: Hayi ngiyaxolisa bangani bami neza ngiyaxolisa nje ukuthi ke nginikeze indaba eningayizwa futhi nihlule nanothi antuma ngathiwa siyakuphendula la sizokuphendula sithini thina sizothini nje uma sithi siyaqala siyaphendula usezwini lomzansi sawubona
1: bona antuma xoli
0: sawubona nana unjani nami ngiyaphila sithando sa aunti ngikhuluma nobani Kaketso uyizwile indaba ka aunti Ithini mama?
1: Mangehla indaba.
0: Iya bebe.
1: Iza kodwa umsindo ka B omningi.
0: Oh inomsindo ka B omningi.
1: Yeah.
0: Kwakufanele kwenzakaleni la uma ucabanga uqhubeka nokuhlaziya hawo nanga umhlaziyi wamadoda. Kodwa ikhona into kwakufanele yenzeke la ne?
1: Yeah.
0: Okay, sithando sami. Ngiyabonga unotice ukuthi inobhi nje yabaningi.
1: Yeah.
0: Bye-bye ke bebo wami. Uyabonga uAunty Yeso.
1: Bye-bye Auntie Yeso. Ube nosukoluhle.
0: Ube nosukoluhle sithando sami. Bye-bye nana.
1: Bye.
0: Bye baby. Hey madodla. Hayi mngani wami, yabona nje uthula uthe du. Uthi uma ngihlaziya kahle. Umgana uma ngihlaziya kahle hayi nobhi abaningi kabi hayi sengibathe ngiyafunda hayi inobhi nje abaningi kanti kwenzakalani la aunty sawubona aunty uya emisi owayedide uthi no misi wayedidekile umfana futhi lo hey wayedidekile Awusayazi ngiyabona mthi kungani ngangafeli futhi yazi ukuthi bayani bami mina ngangidlulisa esikoleni ha ukhohlwa ngangibona kahle ukuthi angikwazi ukufuna ukuphinda lento ngiyiphinde ngifundile izolo kufanele ngiyiphinde sina sozidlula yabona uathuthu umisa uthi hayi sikuphasile lokho thina sesiqhubekela kokwani kokunye manje ake ngizwe ke nanga umngani wami
2: Sawubona maxoxi nabalaleli.
0: Umisi.
2: Hayi maxoxi ngathi udlala ngeengane zethu la udlala nangathi. Ngeke phela maxoxi futhi labo umisi. Abebefundisa lezinto zakho. Noma babakho. Mhlawumbe sebezali kwazi manje ngeke. Eyibo. Omoba nomama babonini unu. Hayi ngeke maxoxi. Kanga ngeengane. Phela manje sekufundwa ngenye indlela. Manje lento eyifundwa kudala. Umisi manje nabo sebeyiguqa.
0: Ababuya.
2: Ayizela
0: manje manje bahleli kwesofa papa. Awu yebo miss, bayaphula bomiss. Yebo lele nina. Ayekho noyedwa ufuna ukufela. Ay, ngona ngiphumela. Isusami sibhlungu manje. Ngeke phela ngidlale nalala. Kunini ngihleka ngihle. Hawu, unwabu kapha. Oyinunu ngapha, unwabu ngapha. Umoba ngapha. Omama nobaba khona la, kuningi. Hayi mngani wami. Alright, sike mngani wami, isikhathi sethu sasinjani? Sisiphelele. Ngiyaxolisa ukundida.

ngizama ukunivezela ukuthi bangani bami nathi sayifunda incwadi. Ngiyacabanga ukuthi nina nodwa nifunda incwadi. Niyezwa bangani? Nathi incwadi sanjani? Sayifunda. Nazi ke zethu incwadi. Yabona? Safunda saye saqeda. Nakho ke futhi la isikhona manje bangani bami nezinunu zethu. Sahamba nazi inunu zethu saze safika la esikhona. Kodwa maxoli lase sizwani. Kuruthi kodwa maxoli la sasenziwani ngempela hayi ngeke ababuye bazochaza ngempela akafuni khululeke ubalekile nagogo bathi ubalekile nalo yamkhulu futhi kwakomem laba kwakomem nje ababefundisa la kwakomem mem abafuni manje akusaveli namuntu. Thank you so much bangani bami ngixolise futhi ukunidida kodwa nje uAndi befuna ukunikhombisa ukuthi naye wayifunda incwadi. Wayesukuma nje ayoma lapha phambili afunda incwadi ayiphase yonke 10 over 10. Niyabonga niyezwa. Nibe nosuku oluhle uAndi uyanithanda. Sambeni kubazali bethu siyobonga. Sithi Andi siyabonga noma sididekile nje. Asambeni ke laba bangenile nje abakwazile ukuthi bangene abeze sizoyixoxa kahle le ndaba. Abahambe siyahamba manje siyakubazali siyobonga. Sithi bazali bethu abahle nesibathandayo siyabonga kakhulu ukuthi nisibolekile amafoni sakhuluma noAnti. Niyezwa bangani bami? Yes, izingane ezinhle, izingane ukuthi uma ngabe kwenzeka something nje enhle ejabulisayo bese yahamba umntwana ayobonga. Hambani ke niyodlala. Ethemba lini eminyango kufudumele nje kahla ngithi. Yes, aunty nazonke. Bazali, thank you so much. Ngiyezwa, ngiyabonga kakhulu ngakho konke nje okuthe kwenzeka. Lokho kwenzakalayo kuyiyona party noma kuyiyona medication ehamba phambili kumuntu. Sikhona leso sikhathi sokuthi hleka. Khona kade elele nje ephatheke kabi kodwa namhlanje usehlekila. Angithi sengithi bangani bami sebehambile abangani bayodlala. Angithi balaleli bezilomzansi. Ukhona kade down kodwa ikhona lento esiyenzekile nasempilweni yakhe. Yilokho nje okumele sikwazi. Sibonge nje umsakazi ukuthi ke ziba khona ikhathi la esibuye sihleke khona, ziba khona ikhathi la kwenzeka khona futhi okunye ngokwehlukene. Thank you so much. All right. Njengamanje okuyikona ke okuzokwenzeka isikhathi simbili mizuzu lishayile ihora lesibili. Sikwihora lethu ke lokugcina ke osukwini lwa namhlanje. Sikwihora lethu lokugcina osukwini lwa namhlanje ngoba mina ngo 3 ngiyoba sengideda kule nkundla ngidedele umsajero uzohlala nawe nje kuze kube ihora lesi ngakina ihora lesithupha. Yes, uzohlala nawe kuze kube ihora lesithupha. Ngehora lesithupha yes uzobeke eseyinikeza ubaba uMaswidi but Maswidi lapho ke useyohlala nawe nje kuyoze kube yileso sikhathi esihle nesimnandi kakhulu. Kunodaba ke esizokhuluma ngalo namhlanje. Kunodaba esizokhuluma ngalo ngizolo introducer nje kungemzuzu mngake. Okay.

engikhona kukaningi uthola ukuthi mhlambe abantu besilisa okanye mhlambe abantu besifazane ikhona lento yokugcina bekhala ngokuthi abantu besifazane sebezimele abantu besifazane sebenezinto mhlambe ecishe okwedlula abantu besilisa yabona uthola ukuthi mhlambe ngisho ekhaya indlela uma asebenza ngayo even the salary igcina isidlulile mhlambe iyaze yadlula ubaba kodwa ke angikho lapho angikho ekuthenini isalary kabani inkulu noma isalary kabani incane kukhulunyiwe lokho nje kaningana ukuthi kwenzakalani uma ngabe sekunjalo kodwa ke isihloko sethu sisekuthenini ke sibe ngabantu besifazane indlela esikhule ngayo omama uthola ukuthi bekungabantu ababehlala nje ekhaya umsebenzi wabo kube ukulima ukufuya ubaba ehambile eyosebenza abuye ubaba sekumama abuye ekhaya ubaba sekufuyekile inkukhu seziningi mhlambe nezimbuzi seziningi izinkomo sekuzalene kwenzeka lokhu yana lokhu yana and uma ubhekisisa ukuzalana kwalezi inkuku noma ukuzalana kwalezi inkomo okanye igcina inkomo ziningi bekunokwenza noma okuyena umuntu vele obehleli kuphi ekhaya kusho ukuthi ubaba yena ubevele enze njani apose imali yokuba kuthengwe ngabe ukudla noma yini then umama kuleyo mali enze imizamo yokuthi egcineni at least angithengeleli yatholana ubaba abuye sekunethole yaqonda ngokubona kwami bekungenye yezindlela lezo zokuthi umuntu wesifazane kahle kahle akhona lamandla akiyena kepha futhi awaveli kahle awaveli ukuthi ba kubonakala ukuthi avelile kodwa for a fact ukuthi ubaba ufake imali u20 rand mina ngathatha u10 rand ngayothenga impupho ngathatha u10 rand ngahamba ngayothenga inkomo lokho bekuveza lento esiyibona mhlambe yenzeka njengamanje njengamanje ke siyenzeka ngendlela ehlukile so zikhona lezo khalo ezinjalo zabantu besifazane sebeyimele abantu besifazane sebayakwazi ukwenza izinto blah blah blah blah blah nginalombuzo othi kuze kwenzeke kanjalo indaba iqale iphi kanti mhlawumbe ukhona ongangiphendula uyabona bese siyayidingida iqale kuphi lento yokuthi umuntu wesifazane agcine seqashula athi ngeke ngiyahamba mina ngiyofuna umsebenzi ngeke mina ngiyahamba ngiyofunda kunabantu besifazane othola ukuthi abazange banikwe mhlambe imvumo abayeni babo yokuthi bangafunda abanye babo siyabazi uthola ukuthi abazange banikwe abayeni babo imvumo yokuthi bangahamba bayosebenza ngifuna leso sizathu ke ukuze mhlambe sizokwazi ukusiqonda isizathu sokuthi kungani bagcine bengabantu esengazuthi njengamanje bayimela baqeqeshwe ubani laba bantu besifazane ukuzimela yini le ebaholele ekuthenini baze bakwazi ukuba nemali ekuzoba yeyabo mhlawumbe ingavelanga kubaba ngiyazi the ukujula le kodwa vele mina nginezinjula zodwa la ezweni lomzansi yona into engiye ngiyithande kakhulu ukuthi uma ngabe sikhuluma siyithinta izinto ezidiphu ezile kude bese siyazibuyisa zize la eqaleni le ndaba yokuthi uend up umuntu wesifazane usuzimele yaqala kuphi yaqala kanjani wena ngokubona kwakho uyibona ukuthi yaqala kuphi yaqala kanjani mhlawumbe kuba iqalanga lapho kungenzeka yini labo mama namanje ngabe basahlele ekhaya balindele ekuthenini ke hayi ubaba uzokwenza u1 no2 no3 futhi anginankinga nalokho ngiyakwamukela kodwa for a fact ukuthi azaqala funde ngasese for a fact ukuthi azaqale njengamanje athi noma kunje ngiyaqashula mina ngiyobheka umsebenzi iqale kuphi lento yizwi lomzansi leli 98.0 fm udaba lwethu ke lolu esobe nje sijula ngalo kusukela manje sibheke ehoreni lesithathu
ongizwayo

0: nga uma ngabe abantwana be report aba report kubaba kodwa ngaso sonke isikhathi ba reporta kumama and uma kufanele abe nendlela ngikhuluma ngomama bangempela mina manje ayi omama labo thola ukuthi bayahluleka manje ukubhekana nezimo athi umntwana uya report ukuthi ukuthi akukho umama vele aphendule ngesenhlaso athi angithi ubaba wakho ulibele wo 1 no 2 no 3 athi bhaka amagama angaka akasinake uyabona isizukulane samanje sesikhula nenzondo ngezinto ezishiwo ngabazali babo special omama bezisha ngobaba babo kodwa isizukulwane esikhule ngalesi sikhathi bekuhlobo lolu lo mama othola ukuthi they always protect abayeni babo noma ngabe kuthiwa izinto kwenzeka zona ngayiphi indlela kodwa angaveli nje akuveze phakathi kwabantwana ukuthi njengamanje into edala ukuthi ngivuke ngiyohlakula kamakhelwane yingenxa yokuthi ke imali ubaba uyifake ngasaphelele kodwa ngineqiniso lokuthi abamanje umengabuza ukuthi why ma uyohlawula uyosho kahle ukuthi ubaba wakhe imali akasayifaki yabona so ngokwenze njalo wena wesifazane uyitshela ukuthi uyazikhulula wenzela ukuthi ube ngcono ngoba at least nabantwana sebeyazi kanti awazi ukuthi ufaka inzondo engakanani futhi ebantwaneni labantwana abazothi besuka bahluleke futhi ukumelana nesimo namhlanje abanye abantwana baseyimeni esingeke si understand kanti indaba yaqala vele ngabazali babo ngoba sahluleka thina ukuthi sivikelane sodwa iinkinga zethu njengabantu abadala kube yiinkinga zethu kodwa sathatha iinkinga zethu sinsayini ezabantwana abantwana ngoba umqondo womntwana uthi phuma uyodlala wahluleka umntwana wacindezeleka wasinda wayese decide ukuba ilento ayiyona njengamanje ekhaya but izinto einjalo kwezinye zeikhathi ezigcina zenza abantu besifazane baphume bathi sesiyozama siyofuna imisebenzi ngoba vele sithengisa ukuthi sizokondliwa kodwa njengamanje asondliwa yabona abanye baze basho bathi uhlela uthedehle uhlela ubona amanye amakhosikazi ayasebenza so uma ngabe usutshelwe lokho umbuza ukuthi ungabe usahlalelani ngoba okwakho ukuphuma ke manje uhamba uyozama
1: yabingelela maxoli kwizilo mzansi bingelela nabalaleli isihloko sakho maxoli sibuza ukuthi kuqale nini mina ngokwami kuqale ngo 1994 ilapho khona kakhulu kazi abantu besifazane bengenwe khona ubuvila
0: okay
1: ngoba ngale kuka 94 abantu besifazane bebehlala emakhaya belekelela abantu besilisa abayozama emadolobheni abalekelela ngani ngokulima ukulima ke bekwenza ukuthi mangabe ubaba ethumela leyo mali ayithumelayo kube kukhona okukhona ekhaya ukuzanywe umuntu wesifazana bese kuthi ngaleyo madlanyana ethunyelwayo ubaba bese kuthengwa lokho nalokho ngo 94 baqala ke abantu besifazane ke bamavila kuqale ngo 94 maxolo ngiyabona
0: Ake sibonge kakhulu baba. Abasemadolobheni bona kuqale nini? Ngoba emadolobheni akulinywa, but komhlaba yalingana yesi kuyalinywa. Uma sikhuluma ngeendawo ezifana nala eThekwini indawo mhlawumbe ifana ngoba kukhona abantu abazalelwe la. Athi umuntu amakhaya mina ngiwazi anginawo, kodwa nje ngizalelwe la. Labo bantu ke bona baqale nini, beqaliswa yini ukuthi abaphume njengamanje bathi cha ngiyagibela ngiyedolobheni ngiyefemine ukuthi ngiyofuna umsebenzi nakubo babe khona all right sasemaphetheleni ohlelo lethu maphetheleni kusele imizuzu 11 nje kuphela ngigoqe all right
2: yes sasemaxoli niyaphila bafethu hayi ngivumelana nawe ngabona nje i-training basebenza nje baqeqesha ukuthi abakwazi ukuthi bayimele kodwa bengaqeqeshwa bebona baqeqeshwa indirect umqeqeshwa nabo nje uyaqeqesha fana umuntu wesimame olokumbhokoza umbhokoza njalo uyambhokoza wena yabona mesese esekujwayele ukubhokozwa uyathula akasakhali. Yabona mangasakhali.

0: izulu mzansi leli 98.0 FM. All right, usezulu mzansi, sawubona.
1: Nagoba
0: baba
1: ngikhuluma nabaqhelele nikhumbane.
0: Yes,
1: anga ethandla. Ngifuna ukuthi mina abantu besifazana bakaze baba ma.
0: Oh bagate. Nxese baba, ubusuyishila indaba ukuthi kuzokonakala. Okay. Yes. Ibhlungu le e-training ungaboni ukuthi umuntu uyamtrainer. Ubone late. And uma ngabe usubona kuye kube namagama athi uyitshela ukuthi usuhla kaniphile. Yabona, once umuntu waqala ethi uyitshela ukuthi usuhla kaniphile, there's something umuntu asuke seyibona kuwe eseqala ukuba uhla kanipha kodwa futhi okungaqondanga. Yabona? Mm. Usezinto mzansi, sawubona.
1: Sizimaxola ngikubingelele.
0: Baba.
1: Ukhuluma noNtokozo kanjani azilayini nda ukuthi ngokuzalwa lepho shotsini emzumbe.
0: Siyakwamukela bhuti.
1: Indaba iqale la ngenkathi nasesiphakha ukusa. Ethina abantu besilisa. Umuntu enze into zakhe ngale athi hayi ngoba vele unkosikazi osekhaya akabona umeke engaqonywa ngapha eThekwini. Angeke vele ngisayithumela imali iphelele ekhaya ukuze unkosikazi ondle ingane ngendlela ebekade ngenza ngayo phambili. Abe siyasukuma unkosikazi athi ngeke ake ngisukume nami ngiyozama amadokuze ngilekele le ndoda ngoba iyahluleka. Kanti hayi ngoba ihluleke ingoba vele sekukhona usayinzula imali ngale eThekwini. Ukuze mina ngiyise ngathi ekhaya ingasapheleli ngiqhamu nama excuse ami angathini sengibeka ama cheese cheese indaba lalaye lapho le ndoda mina sengibone ukuthi angenza okunye ngale eThekwini kanti ngizoxakeka endleleni. Ebese ngikamba manga ngikambela unkosikazi. Unkosikazi ke ngoba vele uzokholwa lento engimtshela yona asukume phansi ke ahambe nami ethi ngilekelele. Yisa zami. Indaba le lapho ngithi thina abantu sisifuna isikhathi sinamanga. Senze izinto ngale ezobe zisixake ebese unkosikazi esukuma phela ufuna ukungilekelela ukuze avale ihlazo. Yayizona into sesi indaba ila ilele lapho nje mntaka Msimanga ukuthi thina siphethe yile ukuthi sina sitshe sihlakaniphile kanti siyabambeka ekugcineni. Abese kunkosikazi wethu evala ihlazo. Ngokuthi niyaphuma ahamba ayosebenza. Hayi ngoba esuke ethanda.
0: Ya.
1: Yebo, hayi ngoba esuke ethanda.
0: Siyabonga kakhulu baba.
1: Ube nosolo hle mntaka mama.
0: Thank you so much. All right. All right ke ake sibonge kakhulu. Sisimaxoli uthi ngaze ngahleka namhlanje. Yo. Le ncwadi hayi kudlaliwe ngathi but ke sasingaboni. All right, ungahlekiso kwami kodwa namhlanje. All right, sisimaxoli mina kuqale ngikhula. Okay, kuqale ngikhula ngicanze beqonde kanjalo ngibona ubaba esebenza embathithatha. Okay, engibuka yonke into ekhaya, ngibuka ubaba engondli kodwa ke ebuyisa izingane kuphela eziletha kumama. Sigijima emizini yabantu njalo ekuseni siyonana impuphu emzini yabantu. Kwaqala lapho ke ukuthi ke umama waphuma ehamba ephahleka emzini yabantu ukuze ke bamholele. Kumele ke nami ngiyosebenza mesengimdala since ngibonile ukuthi ke

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyathanda phela izwi lakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Inkosi.
1: Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho o.
0: Yebo.
1: Ngiyathanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: abasalivesting ezibhekene naso ukuthi indaba anginganalo izinyo kanje. Ngasonke isikhathi la ngihlangana khona nomfrenki ngichaza ukuthi indaba nginjena kwenzakalani naseklasini uma kwenziwa izinto njalo uma ngikhuluma kumele ngibeke isandla emntwaneni ukuze ukuthi bangahleki ngoba abazi ukuthi lesimo ngibhekene naso kwenzakalani. So le nto ingilimaza kakhulu njengomfundi wasekholeji ukuthi abanye abafundi bayahleka abazi ukuthi kwenzakalani. So ngasengathi angibhalele ezilo mzansi ukuthi ngicela bangisize.
1: Izinyo liqhephukile noma alikho wanhlobo likhona?
0: Likhona belidliya kancane but uma ngibheke phezulu ungibuka likhona lapha phansi.
1: Yes. Use waya kwebhedlela nakwezinye iy'ndawo mhlawumbe utuze uzosiza kuhamba kanjani bathini?
0: Isibhedlela kade bengichaze kusona esikhulu isemlazi ngaya khona afu udokotela ngangena ngaphakathi bangiqalaza bathi no izinyo lami selidemage kakhulu ababongisi bangakwazi ngisiza ukuthi ngihambe ngekodokotela la abakhokhelwayo. Ngaya nase-Arkhekhane ngangengenye into e-Arkhekhane but ngasengasala sengibuye bonke bangichaza ukuthi ngekodokotela abakhokhwayo. Ngaya kodokotela abakhokhelwayo kushoyikeza ama-charges ngibuze ukuthi bangangisiza ngani. So bashi imali ephezulu so angikwazangayo ukuthi ngi-afford ukuthi bangisize. Bengitshela isihlambe njengoba sengifunde ecollege ngizokwazi uku-afford ngibe imali. Manje le mali engihola vele nayo incane angikwazi ukuthi nga-afford ukuthi ngithole usibuyesize.
1: Kamuthi uhlala nogogo ekhaya.
0: Yebo.
1: Nokulukile masithemba ukuthi ama-dentist nabanye abantu abasebenza abazinto zamazinyo bazokulekelela ukwazi ukubuyela ukuzethemba kwakho. Uthe uneminyaka emingakusisa?
0: Neminyaka
1: u-24. I'm sure lento iyakulimaza ukuzethemba kwakho kakhulukazi.
0: Yebo. Nasesikoleni ngigcine ukuthi uthisha uyakhuluma ngingakwazi ukuphendula ngenxa yesemngibheni nasomele njalo uma ngikhuluma ngibe isandla emlomeni.
1: Yes, kunzima kubuhlungu kakhulu. So abafisa ukulekelela bazokuthola kuphi inamba?
0: Ngithola inamba yami yodwa nami ngisebenza
1: 061 84 14 956. So iphinde futhi sisi
0: 061 84 14 956.
1: Bangakuthola kulo namba ke le.
0: Yebo.
1: Nasithemba ukuthi-ke inamba yakho izothatha abantu abazokulekelela ubhasobha abantu abayigebengo bazosebenzisa le namba yakho bethi asihlangane endaweni ebhedayo noma ekuphethizeni bafuna ukukusiza uqaphele kakhulu. Iye endaweni ephephile kodwa bakhona abantu abazokulekelela. Siyabonga kakhulu sisiyozwa ngako ukuthi kuhambe kanjani-ke.
0: Ngiyabonga.
1: Siyabonga.

0: Right, umsakazo yizwi eTalk 98.0 FM. Igama lami uVita Qabu, but masithi uma unodaba nawe ufisa ukuthi ungene kulolu hlelo lo ungakhohlwa ukusithinta ngomsomluko nje. After 10 inamba ungisithinta kuyona ube nephepha nepeni u 076 395 4900 076 395 4900 nase page lethu lethemba lokuphila ungakwazi ukuthi uyibone izindaba esesiyokhuluma ngazo. Asikhulume nosisi la I think simdonse segoli odlule intweni eziningi kakhulu masikhuluma indaba zama drugs ukuthatha ugwinyisa ama drugs uhambe uzwe amazona pressure kwabanzima kakhulu. Sisi kunjani?
1: Ngiyaphila kunjani?
0: No, siyabonga ukuthi sikhulume nawe emsakazweni izilomzathu. Sikhuluma nobani?
1: Ngikhuluma noNokwazi wakwaMemela.
0: Nokwazi Memela. Yazi, uma sibuka abantu sithi siyabheka kuma-TV, sibuka emaphepheni, silalele emaredweni, sizwa abantu bakithi abathathwayo, bathenjisa izinto ezinkulu kanti basiwaphesheya, kanti bazodliswa ama-drugs. Ngiyacela ukuthi baqwashise kule nto ngoba ukhuluma ngento oyaziyo owadlula kuyona. Manje abantu bakithi wabathenjiswa imali baqakekile kunabantu ababathatha bese beyabasebenzisa.
1: Hayi, yona injalo. Mina yangivelela njengakhuluma kakhulu kuma-radio station ngixwayisa intsha ukuthi ibe careful njengoba nomsimo semsebenzi singekho kangaka. So hayi, i-human trafficking ibhokile. Nami ngathatha ngithenjisa umsebenzi phesheya, kodwa mase ngifika izinto zatshintsha. Ngathola ukuthi sekuthiwa ngiyotrafika ama-drugs, ngaboshwe Irani, ngathola i-death penalty. Kwakumele ngaba ngisekho nje emhlabeni. Mina siyazi ukuthi la mazwe angabe uma ethe death penalty awatshintshi. Kodwa ngoNkulunkulu ngashinda ngabuya ngezekhaya. Kodwa-ke ngihambile iy'ndawo eziningi ngizama ukuxwayisa abantu bakithi. Saze sagruphana la iGoli saba baningi, siya nakuma-podcast xwayisa abantu bakithi nge-human trafficking ukuthi hheyi, ibhokile le nto, ibhokile kakhulu. Kodwa ngiyabona abantu basaloku besaboshwa, basaloku besaboshwa, basaqhubeka basayenza le nto. Hheyi, kunzima bakithi, yazi. So la last nje sengithola omunye umntwana naye engibuza ukuthi beka-apply umsebenzi, ubona sethiwa manje uye overseas uyosebenza khona. Yena wenze i-engineering, sebemtshela ukuthi sekumele ayokwenza i-engineering yama-bridge.

0: kahle akwazi ukuthi mayenze into ngizohamba ngicinela mina ngiyela inhlobo efuna ukwenzisisa
1: yes
0: kusho ukuthi ngisho ngenza oku wrong noma oku right bengilo umuntu owenza kakhulu cha uthi yabambeka lapho kwagcina umuntu ngiyithanda ukusebenzisa leli gama lokuthi umuntu wagcine isidakwa
2: yes yes
0: yabo maso usuphuza ngalendlela yokuthi yonke into icabangayo kufanele uqale ucabanga ukuthi ngizophuza kangakanani la ngizoyithola into ephuzwayo la phela ngesikhathi umuntu wayengakubunza sibona kuyistyle ubona umuntu ongaphuze ngathi ikhanda lakhe lithathi kahle
1: ngesikhathi ngena kulento ekhaya ku street abayazi yonke le
0: ekhaya thina ngisho sesibadala nginenhlahla manje ngihamba nodadewethu nomfowethu bayazi bahlala esandleni sikababa ekhaya ubungafika ekhaya ngale ka 6 angikhuluma uyingane ngikhuluma sesibadala
1: ya
0: ekufina nje ngo 6 usungaphakathi
1: ya
0: mawufika ngale kufuneka ichaze ukuthi ukuthi indlela yala ekhaya ihamba kanjani ngoba umfici uba besedleli nje avena kukhombisa iwasha ukuthi isikhathini leso sekugxatshenwe ke lapho
1: ziyaduma ke manje
0: kufuneka idume phela uphula umthetho
1: so abazali akubona ntathu bebengaphuza abazali
0: hayi
1: ngamona ibhoti omdala ulithi ikhanda
0: ayi
1: so wangena ke ngalana ke ngoba phethu ufuna ukubamba istyle
0: ugcina usophila impilo eyidabule
1: yes
0: mawungala uphile enye impilo mawubuyile ekhaya uzama ukubamba lezo similo phela noma usibamba sibuye siphukuke kodwa uyazama ababoni ukuthi kwenzakalani ngale
1: yes
0: ya ngoba phela ngisho ungabuye ekhaya uthole ukuthi ukhala ngokuthi ulambile mhlambe usoshoda ngegross abazokunika imali
1: yes
0: ngeba kwakusayichipa futhi ukubuye ngiyakhumbula isitimela sasuba u-R400, R450
1: oh yes
0: suka la eThekwini uyasitenga
1: right
0: uthi uma ufika edrobheni wenkathi ugibela isitimela ushaye lento kuthiwa umveli
1: eyi madoda walisho lelo gama ngiyalasa
0: ushaye umveli
1: ngizukulwane samveli kwamini yes akusiyihlobo nje
0: ushaye umveli awunamali yethikithi awunawo lo 400 wethikithi
1: yes
0: kodwa uzofika esitembu usebenza ukuphambana nothikithi examina
1: yes
0: masibe station isitimela bengena ngala uphuma
1: uyaphuma futhi
0: uyangena emva kwabo
1: kwesinye isikhathi uthi uhamba amakhosha nje uzophambana naye endleleni
0: kube nalezo iqanqa
1: akufune khona ithikithi la uzophambana khona la laqhumala khona itimela
0: so nje yasiphila leyo mpilo uthi mawufika ke ngabe ungawuthola uPortshe stand
1: yes
0: ngoba phela kwaku indawo yangasekhaya siyayazi
1: right
0: phumeke ngaleyo ndlela ophuma ngayo ngiyakhumbula nje ukufika ngeke ngifike uye kulama public phone sene ixhobo lezi amafoni lawo ka Telkom ngishaya reverse yini lento kuthiwa reverse call
1: yes yeah
0: for the ekhaya uthi ayibo isengistakela esteng hayini ivaliwe ikhona hayi ngitsi ngizocela imali yokudla ngikwazi mhlawumbe ukuphindela emuva isengilambile kusafundeki
1: yes
0: athu mama hayi mana lapho baba ku yes ngempela uyibona izejisi iqhamuka izobhaka
1: Mhm.
0: Useyafika lapho selingena lapho eCheckers uyalayisha leyo crosser vele uzodikwa noqinisa iphakethe. Obekuyona lebe ngizele kahle kahle.
1: Uyayibona nje icrosser.
0: Eh zobuyibonasi nje kodwa.
1: Kodwa nathi
0: uyifuneka le nto yokuthenga.
1: Itokuthenga.
0: Mhlawumbe weekend ke.
1: Yes, siyabuya ke lapho.
0: Awu, kuyabuywa ke awu.
1: Kashibizwa ke yiyo lo ndaba. Kwabupho utshwala wabuhamba phambili kakhulu.
0: Alizo skathi.
1: Yeah.
0: Hey. Kodwa nje noma kwakukhona umuntu ayikhonze kakhulu lokho okushisayo.
1: Yeah.
0: Ogologo lapha.
1: Yes.
0: Kodwa sengizama ukukhlukana phela ukuthi kuphi okusestyle ngaleso skathi.
1: Yeah.
0: Kodwa nje.
1: anje manje ukhona ama side nobani kanjani kodwa kokugologo kakhulu
0: phela ama side ayeba khona mase kufuneke

0: kugcina konakela kuthi akabuye ekhaya futhi ngibuye ekhaya umama ngitholele idoctor sibhedlela lokhleka
1: kusiphi sibhedlela
0: empumulo la ayisebenza khona hayi hayi ngibambeke kodwa ke nje kwakuwumdlalo lo yabo uma uzosebenza uhlele ekhaya awona anginanga inkinga ye transport iqala
1: uhamba noma
0: uhamba noma
1: yeah
0: and wayethi maye ngishile ngikumbula ngake ngathi ngiyagula akangishiya afika ngibike bavene basuke laba ngoba kwakuyi inkampani yayimele isuke Australia bezokwenza i research yamehlo lengangisenza kuyona isebenzela bavene bashaya imoto bazongilanda endlini luthi wayifika abatshentana lutho emlandini
1: Kusazalo mzali.
0: So bakulande nje. Ngithi hayi angigeze into athi asikulinde.
1: Geza sokulinda.
0: Sokulinda ugqoke sami sosebenza. Kube nje yilonto akuna responsibility la. Ayikho into ofuna angithengi lutho la ekhaya. Akubhekwe lutho futhi kumina wonke umuntu kuthiwa nje angizondle mina.
1: Okay.
0: So nje yabona kwakuyingozi ngingasekhaya. Nabo bonke abantu bangasekhaya. Uyaqala khona nabantu ebebekubukela kude sebeyakwazi ukusondela kuwena. Bobuhlalula. Ngisho kunemali izinto ngizenza la.
1: Yes.
0: And mawuphuza utshwala. Uzuphuza usoqala ukuphuza ngoku ngezi ngele eleqizo
1: li yes.
0: Awumfuni umuntu ozokukhuza eduze kwakho.
1: Kunjalo
0: ufuna abantu abazozwa ngabo
1: abavumela wena yes
0: so uzogcina usudonsa eduze kwakho labantu abakubona njengehero yabo
1: futhi mangicabanga mangibuka ikhaya lakini nomndeni wakho bajabula kakhulu abantu ma ulomndeni ongathi strict wena uyaphosa
0: ubukeka oqala usemndenini ongathi ungconywana ngobise emakhaya lapha
1: yes
0: So nomuntu obekunzima ukusondela kuwena usenentuba ukusondela kuwena. Uyabona usuyibhosi thizeni la uyathumela ukhomba ngomuno yonke into isho izokwenzeka ngalendlela ofuna ngayo.
1: Negama futhi usunegama elithizo obizwa ngalo.
0: Elinge nje lamagama kwakuthiwa umthombo ongasha.
1: Oh yes.
0: Ngoba manje angivaleki.
1: Itafula liyangcola.
0: Mawufikile nje kuyacaca ukuthi hayi. Ufikile.
1: Yes.
0: Andiyo nabantu abadayisayo bambona umuntu wabo.
1: Yes.
0: Kulula nokukweletela.
1: Yeah. Ngoba usukuvunyiwe.
0: Yazi into engayifunda later. Mazuzungene kwi level lokuthi uyi alcoholic isidakwa. Akekho umuntu othembeke esikweletini njengomuntu ophuza utshwala.
1: Ehhe.
0: Ngoba manje wenzela ukuthi wenza sho ukuthi uyasikhoka khona nanominini mayibdinga ezobuthola. So yayisiqala lento kodwa ingakanakiki.
1: Yes.
0: After that kubonakala lapha ekhaya ukuthi lento yalo muntu yokusebenza. Ayisolve inkinga. Kodwa uthi kusolveke inkinga ngathi kudaleke ezinye izinkinga. Okungcono ngoba umqondo uyabonakala ukuthi unawo. Aphindele esikoleni mfuni.
1: Yes. Abazali bayilahla ingane yakhe.
0: La manje sengiphindela manje ngendlela ka baba.
1: Oh yeah, eqaleni bekuma.
0: Uma belokhu ephusha le agenda.
1: Yeah.
0: Usethi baba hayi manje usephindela ukugcina. Akasayi manje ukwenza lokho okuthandwa uyena. Uzokwenza lokho engizomtshena khona.
1: Yes.
0: Ngiyema ngosuthu. Sengiyapi manje sengiyokwenza iagriculture. Sethu baba angiyokwenza lento enziwa uyena ngiqede ngibuye ngizosebenza lapha uyizena egaranti ukuthi mangisebenza kanye naye
1: kuzoba right yonke into uzogada
0: ngoba kukho konke ukuphuma esandleni ubaba besihlale simsapha ngisho besingaphuma kanjani esandleni kodwa izinto ebesingazenzi phambi kwakhe bengingafika qhamuka phambi kwakhe ngidaki kodwa bengeke ngiphakamise phambi kwakhe so ngicathwa seqhamuka ngalo angle thi hayi akenze lokhu ke manje so ngiyeke khona kufundwe

0: ubani kuthiwa yini konje superintendent kulama rank amadala ayilawa asebenza manje superintendent we college angazi noma u general lo noma ngathi u colonel ngokwama rank lawa asebenza noma ngenza ngiyaphambanisa ngisakhumbula kodwa uthi superintendent aleso sikhathi ngikhumbula ku mama nje webhunu e street manje ngiyohlaliswa ngedwa phambi kweoffice lakhe nalama emtha hleli phambi kwami
1: awuxoshiwe ke wena la
0: umuntu odlulayo labadlulu captain onke umuntu adlule ubona ukuthi hawo
1: dictionary chat
0: kumuntu ke ngizowenze njani mangeke ngibuyele phela ekhaya nale uzoyichaza ngithini manje ke utshwala buyaphiwa namaqhinga
1: yes
0: buyaphana namaqhinga caba nge-fast ngihleli lapha ithi yabo manje uma ngingena la ngoba laba abanye bangeniswa kuqala uyabona bafe bathethiswe kuthi waphindelani le nto le e-training ground
1: yes
0: kusho ukuthi into yabiphelile kusho ukuthi umuntu omubi imini obubefakela
1: ring leader le
0: bathethiswe ngilo ngihleli nje ngihleli nala mazibithi bona bangena la abaphathi ngisho into eyodwa
1: ngilokutshala nifike nabo bebujuluka ebusuku abusajuluki manje sebuthuli uyabuka la
0: busalile kusho ukuthi bebemningi kakhulu
1: oh yes
0: okunama-empty konke kugcwele la
1: ngesikhathi kugcwele la unale nkinga ungathi wavulela kodwa uthi ukushaya
0: ayi ayisekho leyo nto phela kusakokunye basusenkingeni uyaqala ukhumbula ukuthi mina ngubani
1: ya
0: ngiphumaphi kuyaphela ukuthi kulaba ngubani kubuye ukuthi uphumani
1: yes
0: so buthi ngalesikhathi sekufuneka ngingena kusho ukuthi selikhandekile iqhinga ukuthi njengamanje ayike indlela engizoyenza kufuneka ngenze sure ukuthi nami ngiyaxolela hayi uzangena hayi ngiphume omunye somaqhuzu athi ngena mangena nje ngingakahlali phansi nje ngikhishe isinyo isililo ngazo usibona ngikhishe isinyo isililo ngakho yabo lokho kunesibibithwana
1: ya ya
0: athilo umuntu osifazane phela lecineni uneyinseke
1: yes
0: agcine esuka kulesa simo sokudinwa eqala ehlisa umoya ethi kwenzakalani ngawe ethi awayivula umfantu
1: yeah
0: igephe engena ngayo ke le
1: yes
0: ithi inkinga yami nje ngiyaxolisa ile nto yenzekile kodwa ithi bekufanele kube lokho or ngenza into embi kabi kanti yini inkinga yakho ithi nje ngithola ukuthi uma wengane zami emakhaya umithi umithi kanjani ngingekho ngila ngithi ngizozabela yena la yena ngiqamba manga
1: ya uzamukhava phela lento manje
0: hey lokho utsizwele lento athi hlala phansi
1: uvuka kube uma
0: eh uthi hlala phansi ngixoxele kahle kwenzekeni uyizwe kanjani hayi sengiyasho
1: nokhala futhi uyakufaka ukuze ungaxoxa into
0: enhle angiyekile ziyagobhoza inyembe
1: ukuze adidiseka kubuza into eningi
0: ziyagobhoza inyembe ayagcina ngibona selapha ke college kunama psychologist kunayo yonke into nama social worker ngibizele yona kuthiwa bangibhukhe badile nami nginenkinga nje iningi cathi ngayi attend kanye leyona imvalo lokho nga right kwabeli sidlulile lenkinga
1: bekuyitoli
0: le sedlulile lenkinga besinayo nga survivor kanjalo
1: phuma emaphoyiseni uqala lapho ukusebenza uqala ukusebenza kuphi
0: ehabek
1: kawunye uHanover
0: yeah
1: uhleli khona noma uhleli ekhaya
0: na sasihlala khona ngaphakathi sasihlala khona ngaphakathi
1: yes
0: yeah wakusebenzeka nje isteshi esincane
1: all right
0: kwakusebenzeka nje ngenankinga
1: Uphuza uyaphuza lapho.
0: Awangayekela ngangiphuza. Inkinga bengaphuzeki ubungeke uphuze lapha ngesikhathi sokusebenza ngoba iteshe encane ioperator as a family. Umphathi nje abe ubaba wena umphathi walapha ke sathi masifika lapho esihambele emakhaya sonke afuna ukuyobona la uzalwa khona.

0: tshela abazali bakho ukuthi mayenze ukuthi u-1 no-2 no-3 ngizomxosha.
1: Mhm.
0: Kube naleyo relationship ukuthi ngisho kungenzani uzongiceba. So nje kwakwenzeka nje lokho. Kuphileka nje futhi.
1: Kwasebenzeka ke leso sikhathi uluhamba uye ekhaya ubuye uze emsebenzini.
0: Yeah. Kwakusebenzeka nje kungenankinga futhi.
1: Isigigaba esenzeka khona akwazi phela uma uphuza kungabi khona into enethizini. Mhlawumbe kwashona umama, mhlawumbe kwenzeka babe sekhona abazali nomkhona.
0: No, uma ushone ngisekhona. Yeah, ngangisebenza kuleso stage.
1: Mhlawumbe sithathe ukushona kwamama. Kwenzakalani ngalelo langa?
0: Kwakumhla ka 18 February birthday yami le.
1: Oh yes.
0: Uma wayevele egula nje kakhulu eshintsha ibhedlela. Cha ngathi noma ngangiyi off noda nje ngabizwa kuthiwa ngiyabizwa e-office.
1: Mhm.
0: Mangifike e-office ngingakangeni ngithele entombazaneni kusho ukuthi angifuni ukuthi kwakuyintombi yami kodwa esisho kanjani. Ya ngithole kamaphumulo ngidide ukuthi ufunani lo muntu la.
1: Yeah.
0: Sekwenzekeli ke futhi manje ngoba phela ukuza komuntu angale shokizi wazi mina ngedwa la. Kusho ukuthi khona inkinga
1: khona. Khona icala likhona kuya.
0: Ukuthi nje inhla. Hayi ngidlule ngiyakumphatha. Jamazi lo muntu olaphi ethe. Athi yini wathi giving to my word. Hawu sengenzeni manje. Ethi uhamba mawo off godoko ufika ubithisa abantu lapha bese uyabaleka uzocashela. Hawu yini manje uzobika isizwe lo muntu.
1: Chu.
0: Hayibo. Isene yayikho lonto nje ngibrush off lonto ngithi phela mawa ukuthi unesimo esinjalo bekufuneke ekhaya ngithi uyakwazi ekhaya mayeza la uqonda ukuthini songehlisa isithunzi ngidinwe nje ngibe ngisazenza into ediniyo abengehlisisa umoya kanti kusho ukuthi basebemfonele mhlawumbe ubaba ukuthi hayi umama akasekho athi into ozoyenza ke ngizokuthuma nobani nehambise lo muntu.
1: Obangasho ukuthi ushonile umama.
0: Ngizohambisa lo muntu ngifuna vele lo okuphela ohamba naye abuye adlulekini angithathele ubanana ekhaya kwatshala ubanana. Kodwa ngoba vele sekuba iweekend selisuphatha izinto soyobuya uzoqala ishift yakho.
1: Awutsheni ukuthi ushonile.
0: Angitshela nje ukuthi kunesimo esinjani.
1: Yes.
0: Ngizibona amazingene egatini ekhaya ngibona kugcwele icathulo zabantu lapha ngaphandle ngathi oh uyakwazi ukuphela ukuhlanganisa ukuthi ngiyasazi isimo sika ma. Plus ngalelo langa nje ngikubulanga ngidiniwe. Ukuthi awekhaya benzani ekhaya khona into ubaba engayigeji birthday yomuntu. Ngisho ukuphi uyafona noma send i message ethi awu happy birthday yonke.
1: Kodwa this time
0: ngalelo langa kwakuthulekile nje. So uma kufika lapha sihlanganisa ahlangabe angihlangabeza ubaba kwemaye ngitshena ukuthi hayi sekonakele. Ngathola kanjalo.
1: Ukuhamba kwama kwakwenzani?
0: Uma sengibuke emuva kwangiphazamisa kakhulu. Kwangiphazamisa kakhulu ngoba aye lento esithi i-rock yomndeni. So ngisho ubabudede engangakanani ngisho wenzani wawuhlale wazi ukuthi uhlala unecover kuyena.
1: Oh yes.
0: Ngisho kunjani ngiyakhumbula umuntu esesebenza odla imali yonke kodwa uyazi ukuthi mase kufuneka uhambe uzohamba unemali. Nanoma ngayiphi indlela loya muntu wayewuthanda umndeni wakhe ngale ndlela ongeke ngichaze. And nje sithembele kuyena sonke.
1: Akwenzeka ngani ukuhamba kwama linyuke futhi nezinga lokushibisa?
0: Ya umuntu wase esephuma waphuma ku control kakhulu. Waphuma ku control kakhulu angithi manje uma umuntu ophuzayo ufuna uhlalwe nezizathu sokuthi waye uphuze kanje.
1: Angisena bani senkhanjelo uma
0: yonke lonke
1: ngizophila kanjani angishibize kakhulu
0: and futhi ushone ngebirthday yami
1: hey lolu suku
0: lento le uzobambelela kuyona
1: ya
0: so nje walinyosi zinga ngifuna uqamba.

0: kwenzeka lento ke sekusela ubaba ke ekhaya manje.
1: Sekusela ubaba ekhaya.
0: Ngaleso sikhathi ubaba besasebenza noma sesempeshenini.
1: Ayisasebenzwa. Ya nga wayesanda kuphuma.
0: Wayesanda kuphuma.
1: Ngathi wayesanda kuphuma.
0: Oh yes. Kwenzeka lezo zinto ke lanyuka izinga lolokhuza wagcina usuboshwa.
1: Phela ugcina ungasakontroleki. Umama uyalibamba ikhaya, umama liyashintsha ikhaya mhla
0: makhaya. Isibande bese kubande ikhaya.
1: Nokontroleka usakontroleki usufuna angikwazi ukuchaza nje kuvele nje kubonakale kakhulu.
0: Ila kuholele khona ugcina usuboshiwe kulezo khathi.
1: Yeah.
0: Uboshwa ngomuphi unyaka?
1: 2011.
0: Yeah.
1: So it's 2011.
0: Uboshwa usekhona emaphoyiseni.
1: Yeah.
0: Right. Kufika lesi sikhathi mhlawumbe singene kulesi sikhathi la ugojwa khona ngoba icala mhlawumbe la thatha isikhathi. Ngesikhathi uyogotshwa wayekhona ubaba.
1: Akaza phutha enkantolo kwakunjalo abantu ababehlale bekhona uyena nomalume baba walensizwe babehlale bekhona sasihamba nabo nje kuvukwe nabo kubuywe ndawonye
0: right wagwetshwa ugotshwa isikhathi esingakanani kwabanjani imoto ubona ubaba ubona umalume ubona umndeni uyaphansi wagotshwa isikhathi esingakanani
1: lola suku lenza ngikholwa ukuthi umuntu strong ngoba sasuka ndawonye ekhaya.
0: Oh yes,
1: sasuka ndawonye ekhaya.
0: Iplan uthi nizobuya ndawonye
1: futhi sinama plan futhi uthi masiqeda lapha ngisase sodlula lapho ubaba ayifunda kudlulwa khona. So nje sikhululekile ukuthi hayi iyophela lento.
0: Yeah.
1: Benza bameli ama last presentations abo baqede. Ithi inkantolo isayo apply umqondo wayo kulezinto akade zikhulume. Ngithi niyasala ngala enkantolo before iphume.
0: Sihamba nalo li right li liya.
1: Ngiyakhumbula umshushisi usengikhohle isibongo sakhe owayengishushisa. Wasukuma lapha ideskini lakhe wazongixhawula ngila. Eboxini. Wangixhawula wathi yabo ndoda. Ube nenhlanhla. Ethi ngibe nenhlanhla ukumelwa yilo mmeli obengimela. Ethi hayi wathola indoda la. Ngoba ukuba ubungamelwe yilo hayi belihamba nawe leli cala. Kodwa lo ukwazile ukudlala amaqiniso okucaca ukuthi uyaphuma. Yabo uma kusho umshushisi loo nto.
0: Usuyabona une defense
1: right. Uneshow ukuthi ngiyagoduka.
0: Yeah.
1: Hayi kutshatshule bancomane nabo ukuthi hey yabo ezama colleagues ukuthi hey ubuthi uyangidida la ngayabona
0: yebo
1: hayi ngibe neshow ukuthi awu finally ngoba yasethathe 3 years ngithi awu gcineni iyaphela
0: nje waqhubeka usasebenza emaphoyiseni
1: ngathi ngahlala ngabase idoksini ngahlala 3 weeks edoksini la Westville
0: ya
1: ngaphuma ngebail kwafuna ngiqhubeke ngosebenza
0: ya
1: so ayihambe le mantshi ayihambanga futhi isikhathi eside awuphela ngu 30 minutes
0: moment later
1: kodwa hayi seyabuya inkantolo ukubuyela sengijayile namthe yakaqede sengiplana ne celebration ukuthi ngoba kwakuwumhla ka 9
0: yeah
1: mhla 9 May isekhonyana nemali kusanda kuphela inyanga
0: uyobonga lo mzimba ukuthi hey ucisho wathwala nzima
1: ukuthi hayi kufuneke nje ukushisa inyama
0: yes
1: kube mnandi kube neyiphuzo yonke lento ngiyaplana la ekhanda lami. Yabuye umama wabantu athi nje ngithola uguilt.
0: Sure.
1: Yabona kube ngathi umhlaba wonke uyathula. Hey ngiqalaza ummeli wami ngiqalaze babukane nalo mshushisi nabo ba confused ukuthi awu. Lo muntu futhi ebesine show ukuthi iphelile lento.
0: Zishaphi manje?
1: Athi hayi uguilt. Athi uzodinga isikhathi inkantolo ayihlali uzobuya ibize aphindele ngale ngemuva lapho phema sekuthiwa ngigilt angisabuyeli la njengasekuqaleni uthi siyaphuma siyolinda eminyango
0: siyagcinwa manje
1: sekuthiwa manje uzethi iphoyisa leli lasenkantolo angingenela ngamuva so ngivalela kule holding cell yasenkantolo

0: Ayibo.
1: Kwenzakalani manje? Ayibo ucaca uthi yashintsha into. Ngibuzele le police uma kwenzeka nje kwenzeka kanjani uthi hayi kusho ukuthi usuzohamba manje uyolinda usuka zokubiza ngala zokunika isigwebo. Ngiyolinda phekhaya uthi angoba usuza la usayikini. Kube ngathi iphupho. Kube ngathi nje iphupho ngifuna ukuqamba manga.
2: Wagweba isikhathi esingakanani?
1: Abuye.
2: Mhm.
1: Mayebuya nakona futhi nje mhlawumbe 15 minutes.
2: Mhm.
1: Ubuya eNkandoni. Athi awusecabange kahle. Ngeguilty 15 years. Aqeda athi hayi. Ayihlakazeke eNkandoni seqedile.
2: Nangu baba nangu malume kade bekuphelezele.
1: Angizange ngibabuke.
2: Kobise khanda.
1: Angizange ngibabuke.
2: Shona phansi.
1: Ngiyakhubula. Ngesikhathi ngisalindile before abuya zohola desikwebo kusho ukuthi noma ubaba waphuma noma ubani ngithenga i athenga iMcDonald's. Into engayikhumbula ngoba ngiphendukanga nganikwa leyo packet yokudla ukuthi wabamba la. Sekufuneka iwe ejele phela manje. Yashintsha nje impilo nge-second. Ngoba phela emva kwalo leyo nto yayisho ukuthi impilo yami engangiyazi iphelile. Igama lami benginalo libolile. Lezo sithunze engangiyitshenzi nginaso sisekho. Phelile nje.
2: Kwabuya izinto eziningi, kwabuya inkulumo edikhulunywa uma ubaba nako konke kade ihlale bekhuza ngakho, I'm sure kwabuya yonke.
1: Kubuya yonke into. Ubone ekugcineni ukuthi
2: mhlaba uphelile manje.
1: Kahle kahle isikhathi esihle sokufa leso.
2: Mhm.
1: Isikhathi esihle sokufa.
2: Wafuna ukufa leso sikhathi le.
1: Yona into esemqondweni wami leyo ukuthi ukufa kuzongiphumuza. Ukuva kuzophumuza umndeni wami ungalokhu usele nale stigma sokuthi umuntu wakini uboshiwe umuntu wakini ngcono ukuthiwa wafa.
2: Fast forward sugwetshiwe kusuhleli ngaphakathi ke.
1: Mhm.
2: Sekufika umgcotshwa la ishintsha yapi lempilo yakho?
1: Mhm. Emva kokugwetshwa ngalala ejele la Sustenga.
2: Yes.
1: One day ujele la Sustenga ijele elincane igwebo zakho nicina kuba 10 years.
2: Yeah.
1: Ila bantu abagweba le lokho kuthiwa ba 14 ngokolimi lasejele.
2: Mm.
1: So umuntu ogwetshwe mina maximum sentence le kufuneka ngejele eliyi maximum.
2: Mm.
1: So ngalala usuku olodwa avuka ekuseni ngayiswa eqala kabusha.
2: Right.
1: Bangifike eqala kabusha. That decide. Ukuthi kulezi nto zoma 26 28 angizozihlonipha angizoyijoyina angizoba recognize waphela yabona abaphathi bejail igenge le nombolo
2: yibona abaphethe kakhulu and when buyiphoyisa abanye abantu
1: uyinyama kubona
2: yes ngoba siboshiswa wena
1: yabona ku holding cell ngisanda kugwetsha sengihamba ngayofakwa napo iyosho izobuyele wesivili kuphi kuphi ngiyakhumbula kona ababefuna ukungikhuthuza noma kwakusangana noma kwakuyini kodwa ngababhanqa nama grill ama insimbi lezi bahayiza wayibona abamemezi hawo baba nange sibulala bayefika umuntu ozotshe ukuthi kwenzakalani kuza umfana sasinayo college uthi kwenze njani bese lo malume uyahlanya la ufuna ukusibulala uyangazi uJune athi hayi nisukela umuntu orong inini athi ubani lokufake nalabantu angikhipha ngifaka ngilinde ngedwa so labo bantu ngagcina ngidlangana nabo sengiseqala kabusha sebeyizinto kule zinto zeyinombono
2: sokuphakama lapha yes
1: so mina vele ngiye lapha ngeattitude yokuthi angizezo ngiyirecognize ngifuna abazi ukuthi anginendaba nabo
2: kodwa nokufa noma ungafa futhi
1: cha ngikwenza ngamabomu ngoba ngenzela ukuthi ukungabahloniphi kusho ukuthi kufuneka bangiqondise okusho ukuthi makuthiwa kuthunyelwa abantu bokuphakama umuntu oqala ofuna abithi

idlula lapho kungadluli. Angishoyo bakhona bake baphume engozini zemoto, othuma ubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani. Siphila

uyangazi uyangihlelela uyangazi uyangihlelela uNkulunkulu wethu esimkholwayo akungishayele ku 0604807164 noma uthumele number ku 0638208448 uWhatsApp ukuthi ke cha Shando ngihleli nawe ezweni lomzansi Shando ngizwe lifundiwe namuhla izwe lengibusile inkonzo engibusile ngabe kanti usenkonzweni yomfihlo noma busemngcobeni sizwile sizwile ubuholi bethu obebukade kuphelezele ubaba ubishop wethu Masayona ubaba uShabalala MM eyobeka umama wakhe abengasikhona ugcwala kweziyondlo kya siyabonga Masayona nonke enze nje justice ayovela ukuyophelezela bathi nje papa igogo sizokubona ekuseni ungashaya ke ku 0604807164 uri ke cha Shando uyangazi uyangihlela uThixo nami ngiyakholwa kwelakhe igama ngoba uNkulunkulu usenzela umusa amalanga onke 0604807164 usho nje ukuthi wena ubani kuphi uthi uyakwazi uNkulunkulu yezwe sawona usezweni

0: Yes, wena unguJehova, trust in Christ, bathi wena unguJehova akekho omunye ofana nawe. Angamukele indoda kaNkulunkulu, ngamukele indoda kaThixo endlini zomsakazo umfundisi sabona.
1: Sibingelele ngabezitha siyavuma, siyabonga. Siphinde sibingelele umlaleli esithe sahlala naye kulolu suku, sizobonga uNkulunkulu. Sivula ngegeli phezulu lezwi ukubaluleka kwezwi masizwa uNkulunkulu menyukela entabeni nangelilanga noJeremiah. Namanje ke sizwa mesathuma ngisithumi sakhe noma isigijimi sakhe sithuma kuye ngoba lento yokwenza kahle emhlabeni ebusheni bakho ngelanga lithi izwi siyothi sesingasenawo amandla okuma kule mbhobho, sesingasenawo amandla nokukhonza uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu mesehla yena uqobo ezikithi ngenxa yokuthi senze kahle endleleni. Ngoba wengeke uJeremiah lo mbuzo awubuzi ukuthi inkosi akukho yini okodwa okuhle ngikwenzile noma ehambeni kwami okuhle kuwe ma wayengenzanga kahle. Sizothi-ke nanamhlanje ukwenza kahle empilweni, ekwenza kahle ekuhambeni kwakho ikona okuyakukusiza. Ngelanga ke ngiye ngabuka ngelanga indoda uDavid ma izalwa uyise uJese, okuvela ukuthi mlaleli uJese wayesekhulile kakhulu esemdala, kodwa mayethola indodana kuyavela ukuthi sibe khona isikhathi la khona engabanga nokugculiseka kahle ngendodana yakhe uDavid, kodwa ngokuthi yayindodana yakhe sithola ukuthi ke endleleni. Ngoba ngizama ukuveza ukuthi noma sikholwa zikhona izikhathi zokuhlushwa, and masihlushwa sohlushwa abantu abaqhamuka kwelikudizwe baba seduzane kwethu abantu abohlubhaleke. Lithi ke ngelanga iBhayibheli ke uDavid athi mekhula uyise abe nako ukungamthandisisi nokungamamukeli kahle, eliveza ukuthi ube umalusi uDavide esikhathini esingafanele ukuthi ngabe ube umalusi, ngenxa yokuthi uyise wakhe wayenelento ukuthi engathi kwalengane ingadliwa zimpisi ehlathini la kuluswa khona ngenxa yokunganeliseki. Ngizothi ke kuyenzeka siphile sibe nayo lento esibambayo emndenini, esibambayo emabandleni, esibambayo emsebenzini, zini esibambayo ekuphileni, eliveza ukuthi ke ngokumlando kwakumele in the age of 25 kuleza ikhadi sendulo wela uqala uba umfana ongalusa, kodwa yena ube enaloko. Ngizama ukuveza ukuthi lithi ke ngelinye ilanga mawungabe endleleni belusa wayephuma ubaba nobaba onemfuyo ame entabeni la khona ezobuka khona imfuyo yakhe, okwenzela ukuthi umalusi ma elusi athi makukhona akusolayo noma zikhala izivu mesiyamemeza umalusi amemeze ubaba. Ngifuna ukuthini ndaba ezitha? Ngifuna ukuthi abafana babelusa umhlambi wezimvu, kodwa obaba babelusa abafana babo ukuthi

0: uzazi uzazi nizabona
1: awukade leli nje ngiyokhingelwa ngubani ngangasondeli uNkulunkulu
0: uzolikhingelwa bani leli nje uyaphila
1: mangasondeli uNkulunkulu bani ozokugingqela lona
0: okusho uthi ngamanye amazwi ukuze kugingqitshe wonke umuntu udinga ukuthi athole indodana
1: Hawu ngikhuleke ngicela kuJehova ukuze ngisizakale kwengicelayo ngoba umthwalo mawusemahlombe ufanele nje ngunikele uNkulunkulu ngingatsheli inkinga ukuthi yena ukuthi ngingatsheli uNkulunkulu ukuthi yena mane kuney'nkinga kube uNkulunkulu obangaphezu kwey'nkinga uNkulunkulu abe ngaphezu kwey'nkinga enginazo iy'nkinga zehle
0: amenengikuthandayo lapho wefuze ukuthi bathi oMaria besaxakekile ukuthi leli tshe bazoginqelwa bani ngoba uNkulunkulu uyasazi futhi uyasihlelela bathe mama efike ethulendizwi kaNkulunkulu lithi itshe laseliginqilwe ngoba uNkulunkulu uyasazi uNkulunkulu uyasihlelela leli tshe sizoliginqelwa bani kushi trust in Christ
1: Amen amen amen amen
0: baba bami
1: ngiyabonga
0: Yes.
1: Ngicela ukubuza niyaphila kodwa?
0: Kakhulu.
2: Siyaphila.
1: Hayi ngiyabonga. Hayi vela namhlanje ngine enkonzweni belinganethi. Belinganethi namhlanje ngine enkonzweni ngalithola izwi kuMateyu 5. Lapha kuMateyu 5 lapho ekhuluma khona ukuthi uJesu ebona isiqhuka abafundi bakhe beza kuye. Wabafundiswa evula umntomo wakhe wabafundisa wathi babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba bayazihawukele babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakulyamenze lathi nina ningusawoti umusawoti edumele uyakulokhuzwa ngani na ukulahla ngaphandle Ngakho kade ngikhuluma kanje ngesonto esidlule nayi incwadi singishaya futhi nayo. Kodwa nje incwadi engiyithanda engibusayo njengamanje ilapha kuJeremiah. Lapha kuJeremiah 17 uverse 5. La ekhuluma khona ethi ukuqalekisiwe umuntu othemba lakhe likumuntu. Ufana nesihlahla esiyize. Esingaboni ukuthi kuyeza okuhle besithi ubusisiwe umuntu athemba lakhe likuNkulunkulu no nothembela kuNkulunkulu uthi ufana nesihlahla esihlala ngasemfuleni wamanzi lapho iy'mpande zawo zinabela emanzini lapho ehlala imunca khona amanzi ngaso sonke isikhathi ngithi mina elami ithemba ngilibeke phike noma ngikubeke kumuntu Umuntu ozohamba ekhuluma ngami ethi mina ngokuthi ngithemba hayi masathembeli kubantu ngoba lokhuzana uJobe wahlupheka kodwa wayengathembele kubantu eselahlekelwe yikho konke eselahlekelwe imfuyo eselahlekelwe naye eseshayisele namadodana Ethi unkosikazi wakhe awuthuke loNkulunkulu wakhe ebese uyafa wathi uJobe Ngiyamazi umhlengi wami endimkhonzayo nathi masimazi kumhlengi wethu ngaso sonke isikhathi boba ngiyabonga ukuthi nje sinikwa ithuba la ezwini lomzansi hayi angiguqi

0: de um metro onde há uso,
1: o
0: corro, né?
1: Filho de Deus,
0: Amém. No muntu ongeniwe isaye nongene obuyo nongene obuyinkolo uyambona ukuhamba kwakhe endleleni ukuthi uhamba kanjani ngoba uwe ukuthi isaye masihamba kwesi sikhathi bese ngathi sishaye igxathu yabona kube manje bese yayani ayi
1: uyabe shaye igxathu
0: Ah, uyabona nje isaye ngisibona ngisho thando endleleni uthi hayi lo mama noma lo abhuti noma lo baba Hayi uyakholwa lo baba uyayazi into ayenza isayon lesiyazi ngoba phela umuntu unento yakhe emngenile hayi ukuthi wena ungenile ekungenile hayi siyabonga bobaba niyasakha niyasakha ungqobo lo okhulumayo
2: ungqobo
0: umashiza lo uqobo lwakhe ungqobo ngiyabonga kobaba bami ngiyabonga amen
1: amen yezwe
3: yena kutakathixo
1: uyaphila
3: Ya umapholo lokulimayo ungeba kamananga.
1: Awusoka madodoti. Uthi yini ungeba kamananga?
3: Hey, leli chuli kingelo bani.
1: Hey, ukingelo bani leli.
3: Uma tota kathi.
1: Amen.
3: Khona umuntu uthi noma esemtholile into zomkhulula ematshena wathwele. Aqale phansi afuna amanye.
1: Esekhululekile futhi.
3: Esekhululiwe kodwa usaqindele inyitshe bese basemqala abesethu uzwathinga lobani bese ufinga umgcingo wamatshe aphinde aqale phansi afune elini
1: eyi kodwa uJesu noma uNkulunkulu eshithi wena nonke nisindwa nenikhathele wozani uphindela nomunye umntwana uthi nje nina uyabamathwa weni nanonke uyabona ukuthi yamemeza kuphuma umbhobho uphuma isimemezelo yilowo nalowo uyabheka uma kuzozala uJesu kuphuma isimemezelo sokuthi ukhona ozelwe ongumsindisi wesizwe sikaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liveza ukuthi kwanyakaza umhlaba kwanyakaza inkosi uHerodi eyayibusa ngaleso sikhathi yatatazela yashaya luvalo ngoba yeza ukuthi ukhona ozelwe onamandla okwedlula yena
3: njengeyesu
1: yes
3: yabona sekigazi
1: amen
3: ukufika kaJesu kunezathu ukulo kwasasingathi izathu sokuthi uJesu ehle emazulwini sasingathi isidingo abantu abangaxakekile
1: yes
3: kodwa uJesu wehla ngoba kunesidingo ebona ukuxakeka kwabantu
1: amen
3: manje abantu noma sebevezelwe ukukhanya kodwa abantu babalekele ebumnyameni
1: Noma sekhaya.
3: Noma ke ayi phela bakhona abantu abaneshinyo zamakokoroshi. Uhamba nje kuze kokoroshi.
1: Awusukade.
3: Ukuthi sekufuna ukukhanya ubalekele ebumnyameni.
2: Balekele ebumnyameni.
1: Kwaze kwanzima. Ukuphi omananga konje?
3: Ngiwamashu kaJay.
2: KaJay.
1: Fowethu mani uNkulunkulu akwenze kahle, uNkulunkulu agcine. Sibonane ngene ngesikhonzi.
3: Hayi sibonana babu, sicela sibonane mntutathe.
2: Siyabonga baba.
3: Thank
2: you.
1: 0604807164. Na ungawuzu mehluko kuleli langa lanamuhla. Yizwe. Uzezwe nisabona. Yizwe sabona.
4: Amen ningani ba.
1: Ayibonga Nkosi.
4: Ayibonga inkosi fana ngisethe emaphephetheni
1: Uthini mfowethu?
4: Hawu ngithi uNkulunkulu usekhona
1: Nanamhlanje
4: Hawu nanamhlanje Mina uma ngingayi enkonzweni kodwa sengisonta la kumina Sengikhonza la
2: Hawu bakithi
1: Uvinjwa yini kuyokhonzweni?
4: Amatoho yabo nje ngingene izolo
1: Okay
4: Ngiphuma kusasa ekuseni
1: Oh liyakuvimbela
4: ngiyangivimbela kodwa.

igama lakhe sinqoba ngalo sho njalo emithi bathi malibongwe igama ngegama lakhe siyanqoba ngegama likaNkulunkulu siyanqoba nawa uthola lo khona izilomzansi ungashayeke ku 0604807164 ngifuna ukuthi ngehalf past 10 babuphewa ngifuna ukuthi ke kulenyanga yamagugu ngengasho ngathi njengeziyoni yikuphi mhlambe esishaya isifuba ngakho

0: mhlambe esiqhatha ngakho mhlambe esithi lokhu siyajabulela ukuthi lokhu kuyenzeka kithi njengezayoni uma ungathi nje cha mina I'm proud to be Zion ngo 1 2 3 ilokho esishoyo on our heritage month la kuyinyanga khona yamagugu noma la kuyinyanga khona yokuthi singobani sivelaphi sibhekephi soke nawe ungashaya njengesayona uchashando mina my heritage ebandleni lami Exodus ukuthi ngi understand ukuthi isiko mpilo nenkolo acabani kodwa kuyahambisana bese kuba nendawo intersection point la fana sihlole khona nokuhlonzwa izinto ngokomphalo ngoba kubalekile maphepho ukuthi njengoba kulenyanga le sisibungaza sibuke sibukweni ukuthi kambe lo ziyoni esikuye umeleni kithina siyawumela lo ziyothila ubasaba kaphandle uyabonakala ukuthi siyoni uyabonakala ukuthi u proud ngento yakho uyayiqhatha yini ngento yakho lo zono kuyena 0604807164 noma uthi lapha ku WhatsApp 063 atisbo ay Usezwe ngizobona.
1: Awang.
0: Siyaphila kunjani?
1: Amen.
2: Oh, Jesus.
1: Ngoba sometimes iphansi sifisa ukukufaka ukuthi hayi nayisukuma lapho ngoba asazi siyahlala ngakho kwenza kanjani ngoba sifale phansi yonke le mina yonke le mina ngoba indoda yahlala echibini umnyango yakhe ifuna ukuchibini ifuna umuntu ozomfaka echibini ibone ukuthi yasendebeso ifuna izamazane zesikhulu bangena bangenayo kodwa lo engakwazi ukusukuma angena echibeni ahlanzelele angabi namuntu ezomvelisa kodwa wafika umnyazi wechibi ngoba unkulunkulu wenza ngendlela yakhe ngey'nkolo zakhe jeron esekufika umnyazi wechibi wafika umnyazi wechibi wasembuza ukuthi uyafuna ukusinda na nomnumzana aphendulanga into ebuza ujesu wathi ngendlela wathi anginayo engangifaka ekhulini ukho imazanyazanintsha akekho engangifakayo vele wasinda ngeminzi manje nawo umamobheng ungacela nje ukuthi angakhathaze ngalutho iy'celo zakhe azaze ubaba unkulunkulu nomisa wakhe ngakubonga nje bebonga nje inyamisisa yayibonga ngamsehlangana nomphefumulo ob unkulunkulu mesifuna simbonga ngokuphefumula umphefumulo i-oxygen ukuthi ngayazi ukuthi iqhamukakhe isikoda siyaphefumula siyakhuluma senza konke ngunkulunkulu unkulunkulu muhle ngekhathi zonke uyabonelela babuphela naye babuhlambe akabheki njengabantu naye ngelinye ilanga uzomkhumbula yazi besakhuluma usiyami seza khona usho sei umama masenzenile vela khuba besaqeda kanti naye usesefike la
0: Ajabula
1: khona ajabula khona yabona isho sifuna nawe owazi ukuthemba khona ubona ukuthemba khona ukukhipha konke ukhipha abengabe sakhuluma namanje ukuthi akhona umsakazi kodwa ngoba manje semsakazi yakhuluma lesi sikhathi athi sikukhuluma yabona into encane lebe besho nomizakelo yathi ngiyibuze ukukhuleka ninika konke kodwa ngisemsakazi njengamanje uyabomhlelwane nomizakeli bahori unkulunkulu angibefisi unkulunkulu esifisizela yebo umfiso isebandleni kubefisela abazalwane embaholayo banilalele banithobele abantwana benu banilalele banithobele usiyami ngoba kwenze ukuthi uthi umholi ube uvele

0: Uyabona ke maphepha ukuthi ke angisho kumlaleli ukuthi angisho kuzonzawoni ukuthi ke uNkulunkulu uyinqaba ngosuku lehlupheko.
1: Enhlupheko.
0: Uthi angisho uma umncwadi kaNahume akufe muntu. Kodwa ke baphepha ukuthi angixoxe lokhu ukuthi ngempela uJehova uyinqaba ngosuku
1: lehlupheko. Uyabaza.
0: Yes.
1: Hayi. Hey, abaphephela kuye.
0: So abantu baphepha bangazenzela into zabo kodwa uNkulunkulu uyabazi abantu abambiza ngenhliziyo ephelele. Uma sikhulundaba kaHezekiya amabuncwadi amakhosi le kade ngifunda uHezekiya wabheka uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele. Uyambalisela uNkulunkulu uthi uyangazi ukuhamba kwami wena Jehova akukho yini ekuhambeni kwami ongakukhumbula wandisa insuku zokuphila. Ngempela uNkulunkulu washo njengokuyalela uHezekiya ngenxa yokuthi uHezekiya wayephelele athi uDavide ku-1822 2 Samuel athi ngangiphelele kuNkulunkulu ngabucwaya ububi uNkulunkulu wabeselula isandla. Ngifuna ukusho njalo molo wami ukuthi kolalele manje uyabaza uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu uma wena unelungaxakeka ugijima uyofuna usizo lusheshayo uNkulunkulu uyakwazi futhi uNkulunkulu uma ngabe unelungaxakeka uye edolweni uNkulunkulu uyakwazi. Ngifuna ukumlalela siqiniseke namhlanje ukuthi ke while we celebrate the heritage, while we celebrate i social identity yethu njengeZion, uNkulunkulu uyasazi.
1: Hlulisisi.

kwa iyoni zihloma ikhali ufika usiphethe isikhali sakho kodwa mase ufike ngaphakathi endlini yokukhonza uNkulunkulu ziyaqoqa ikhali ozoyiqoqa bese ziyahlanganiswa ikhali mayikhulekelwa zaziyikhuluma indaba thizini ungathola ukuthi mase ihlanganiswa mhlambe sakho wedwa nje sivane siphuke kubonakele lutho ngenxa yokuthi sekukhona lo omoya umuntu umoya kakhulu iHoly Spirit ngoba iHoly Spirit is not a thing but umuntu mesefikile lo muntu omoya ingcwele ufike enze lokhu okuthandwa uyena ngesikhathi esithandwa uyena ngehora lakhe afisa ukwenza izinto ngalo ezineBhayibheli abafundisi noBishop belifunda ukuthi ehlamo ingcwele usenzise lokho okuthandwa nguwe so le mesefikile ke kuba njalo ngizozama ukuveza ukuthi ukudresa mhlambe nasebehlubuka nje esebekubuka njengento engathi mhlambe yochitha isikhathi cha akukona ukuchitha isikhathi ukudresa kodwa kumkhuba wethu thina ezayonini ukuthi sikhumule icathulo singene idressini silandelane sidresse akoni lutho akubususa ubungcwele akuyisusa insindiso akukususa ukukholwa kodwa kumkhuba wethu wasezayoni siyayigqaja futhi ngalokho ukuthi masikwenzile siye sizwe nathi ukushegazini ukuthi hayi namhlanje na ke ayikhona engikwenzile not ngoba okunye sikha indive no kodwa kumkhuba wethu esigqatsha ngako ukuvatha masezivathile kumkhuba wethu wasezayona hayi ukuthi mawungavathanga awuyena umzalwane mhlambe abanye baze bakuthi usukuyile yini cha kodwa siyabuzana phethu hawu awundabe zithawu sathi sinenkonzo enkulu kangaka wangavatha usukuyile yini noma usezwe cha usukuyisona mhlambe izathu nje ethile esuke zikubambile mhlambe uphume emsebenzini ngathi ke sekubude ekhaya ngiphuthume ngiyokhonza nabangcwele bakaNkulunkulu so ke sizama ukuveza ukuthi ke sinezinto zethu ezamagugu kithi esizenzayo mase kuthiwa nje ezayonini Nkosi sihlangene sithina sazi ukuthi makwathiwa Nkosi sihlangene ma ubungaphandle komnyango umnyango sikhule ungavulwa ngoba usuke sovaliwe mase kuthiwa Nkosi sihlangene uzoguqa lapho la ukhona ngaleso sikhathi angithi izinto zethu lezi esigqatsha ngazo ebunini bethu ukuthi mase singene kuzo sisuke sesithandaza sesipraise uNkulunkulu sesibheke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu naku la sikhona Nkosi sihlangene sendlini yakho iza nawe njengokuthi angithi lapho siyamema uNkulunkulu nothi ngobe ngekho kodwa siyayihlanganisa lento noNkulunkulu siyayikhomitha kakhulu entweni yethu noNkulunkulu ukuthi la ukhona kuqa khona leke khona uthi ke mase kuvulwe eminyango suthwe nawe usuyangena kanye nabangcwele nakhona mawungena kunehubo kuyacula before ungene ngoba lento leyo ukukholwa inayo inhlonipho inako ukuyithanda so ke mawumzalwane nje wakithi ezayoni ayihlonipha hlonipha zithande iba clean ungabili idlapa angisho ukini ukayina mhlambe ke kodwa nje ube clean ubonakale bayathi babethi okhulu bethu bathi mangabe usithela wehlele entabeni ubonakale uvela ngaphesheya ukuthi hayi lo umzalwane simbonile sithela nange la eshona khona bakulandele ngoba wena umuzi ongesitheke wintaba yasezayoni kungakho abanye mhlamba abanye bethu bebaleke bethi kuyagqamisana mawuyisona bezayoni ziyavatha ngcono singabe sisavatha ukuze singabonakali noma siwumzalwane noma awusi ngizothi ke izayoni zonke zakithi zingafona nazo mhlambe kukhona ezingakusho kukhona ingxoxo esingayikhuluma nazo ukuthi yena umuntu nomuntu uthini ngobuyeni bakhe uthini ngokuyigqaja ngokukhula kwakhe uthini ngokwazana kwakhe noNkulunkulu yilokho ke esikuvezayo ngeke sibusho konke kodwa sikulindele ukuthi kulowo nalowo esihleli naye kulolu suku.
amveze ubuyeni bakhe, amveze ukukhula kwakhe, amveze uburoma bakhe, amveze ukuba yinazaretha kwakhe, akuveze konke abakuveze bonke abantu ngokwahlukahlukana kwey'kolo.

0: Ubumnyama buzosusa.
1: Olo mnyama buzosusa.
2: Uyazwa ke ku 0604807164. Zisho kanjani nje yoni? Eh washaya nawe inyanga le yamagugu, inyanga le yokuthi sibuyekeze ubuyoni bethu. Uvela phi noZiyoni? Uyaphi noZiyoni? Thatha

0: 0604807164.
1: Oh, okay.
0: Yeah,
1: number WhatsApp.
0: I'm going to WhatsApp, players.
1: Okay,
0: now. Wando. Okay. Okay. Now, lo utige. Amen, bo baba mina. Ang sona isa unugotwa. Giaz lalela. Izin chumayelo. Umuyalelo. Wenu. Ngobaguna lendo ebulala. Amwale yukuti. Yukuti uzoizwa kamnandi nkonzo. Kwa kumfundisi wako. Aba yege leo onto.
1: Yo.
0: Baza lwani.
1: Shu.
0: Utikelo na ba yege baza lwani.
1: Na yege.
0: Uti nkonzo yoba nkonzo ngoba nako. Kumfundisi wako.
1: Banda lako.
0: Ake ngitla lefu kisina utike. Yeso gana?
1: No.
0: Angizula?
1: Yara, inimsindo, yes.

0: Alright. Anginikela na 0604807164. Uma wethu kukhona la nawe ufisa ukuthi sikuweze khona. Sibuyela nje ezintweni zakithi zobuyoni esilungisayo, silungisa nawe.
1: Umuntu mhlambe ke akwengisho nje ngithi umuntu mhlambe njengamanje izinto kuyazenzeki uyazizama kepha azenzeki uzamile ibusiness lakhe alilunganga ufakile imali ebusinessini ngoba etshela ukuthi kukhona zokuthola bangathola lutho mhlambe nalo muntu ohamba efuna umsebenzi usehambile impela uapplya wahamba ukhathele manje usezewa lahle ithemba kepha ke nanti izwi ke amahubo 126 athi ilithi abahlonyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza abahlonyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza Lito hambe khala izinyembezi ephethe imbewu yokuhlonyela uyakubuya ngokuthoza ephethe izinyanda zakhe ngithi ungalahli ithemba nje ngoba uNkulunkulu khona abahlonyela ngezinyembezi bayokuvuna ngokuthokoza ngingumuzi kaifani wakabhengendwedwe ngingena nje sanibonani emsakazweni izwi lomzansi ngokukhulu nje ukuhlonipha uziyoni ngiyabingelela ngokuhlonipha uNkulunkulu uqobo lwakhe ngiyabingelela ngingubhengu isibongo umuzi
0: yezu zabona
2: Amen.
0: Siyabonga njani?

0: ngaba ama-products asebandleni mhlawumbe ngaba iswasho mhlawumbe like amanzi abukhisiwa akulelo bandla yibona nto ebese umuntu uthole ukuthi mfundi bafundise umuntu uthole ukuthi umuntu angithi yabo nje basiphila befundise kunezinto ey'rong esizidayo lezinto esiyeyihlohlozayo ey'bulala ingaphathi lethu lezi zinto ziyadinga ukuthi iphuzele something iyikline ngoba uma ungayikline senuhambile emhlabeni. Umuntu abe nale mindset yokuthi esebandleni kuthiwe angisebenzise amanzi abusisiwe akhona angiyithinti angiyithinti angizenzi ezinye. Umuntu akhule naleyo mindset yayibolo nto lokho kuthiwa naleyo mindset kuthi umuntu uyafa ngaphakathi ubulawa izifo ey'thila nazo unale mindset umuntu yokuthi ebandleni kuthiwa mina angisebenzise into zakhona okwangamanzi akhona abusisiwe akusena umuntu edlulile emhlabeni yabo. Nginemisunderstanding yale nginokuhlangana nale nto uma ngihamba kubantu uthole ukuthi khonto ephethe ebalulekile ezosiza umuntu athi umuntu ebandlela engikhonza kuyona kuthiwa mina thina siyisebenzise into eqhamuka kwenye indawo yabo. Angazi ngile nto ingenza ngingenza ngifideke noma mhlambe ezabantu abamnyama uyi-understand ukuthi angazi unale misunderstanding yale nto angazi uma yibona
1: uyabona wamfowethu ukukusiza nje izwi lebhayibheli liveza ukuthi abantu bakaNkulunkulu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. So leyo bhuti i-doctrine wona wonke amabandla ongawacabanga uze ungadideki inkinga nje ukuthi abantu bakaNkulunkulu baswele ulwazi. Information iyakusiza to be decisive empilweni. Umuntu onolwazi akazisho ukuthi uyazi, umona ngey'nqumo nangezenzo zakhe uyehluka angafani nabanye abantu ngoba that person is very much informed. Kuningi webhuti ungabuka emasontweni, ungabuka maqembu ebhola, ungabuka emndenini ukuthi la ikhathi inkomo siyihlaba kanje, kwabani impepho ishiswa kanje, kuningi esingakubuka. Ungabuka namhlanje kunamaqembu ezombusazo noma awezombangazwe mangaka khona kunamhlanje. Njengoba sibheke kuma-election, umuntu uthi ephuma kwelinye ehlulekile ukwenza into esile khona atshela abantu ukuthi uzokwenza into engcono ngapha esevele isiphaza shop ngapha, you understand? So kuningi la izinto eziveza ukuba less informative kwethu njengabantu bese kuyasibhubhisa. Angazi noma ngiyakuphendula. Amen futhi uNkulunkulu akugcine ungabisathitheka kuyeso.

0: ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Ngifuna ukuveza lento ethi mlaleli uNkulunkulu uvesane washiya i-message noma indaba enkulu kangaka wangasho ukuthi asimhloniphi ubaba nomama mephila noma engasekho, kodwa wathi mhloniphe. Suthi lento yokuhlonipha uNkulunkulu ayiveli la iphela khona, kodwa ivela ekhona ivela engasekho ukuthi mhloniphe. Kunamazwi omunye masafone manje angasho ukuthi mina ubaba esaphile noma abazali bami besaphile kunegama abalikhuluma kimi ukuthi leli gama noma lesi senzo singabe guqule la ekhaya, lempilo kumele ibe usiko empilo la la ekhaya. Ngizama ukuveza ukuthi ke izinto zikaNkulunkulu zizwane ziqhamuke ngohlobo lokuthi asikwazi ukushintsha izinto uNkulunkulu ngezwi lakhe ayishilo. Mama mayethi wasikhipha ezweni laseGibhithe. Yebo, sasingekho eGibhithe, kodwa siyayibona ukuthi impilo nowadays esiphilayo kukhona la esisuke khona sama khona. Kungakho sizoveza ukuthi ke uthi uNkulunkulu namhlanje masixwayisa noma singathini athi ungabulali. Angithi yabo lento yokubulala ayisho mhlambe ukubulala physical, kodwa lento yokulimaza umphefumulo womuntu, lento yokulimaza ubuntu, isithunzi somuntu, lento yokungakhulumi kahle nomunye umuntu iyambulala omunye umuntu. Lento iyavela kumyalelo kaNkulunkulu ukuthi masingayenzi ezwelithina sesiqonda ngokukhonza nokukholwa uNkulunkulu, sesimazi ukuthi uNkulunkulu ubani. Sizosho njalo ke sithi ke uNkulunkulu esimkhonzayo uthi masihloniphe abazali bethu bekhona noma ngasekho. Sizosho njalo ke namhlanje nathi ke sesizovala sizohlangana ngo-12 emkhulekweni. Sifisa ukuthi ke bonke abasathola ithuba lokuthi sibe nabo kulesi sikhathi ngo-12 siyakhuleka, not for today only, zonke insuku zika-12 o'clock siyakhuleka, ngoba kulapho khona sisube sidisturba khona imoya esuke ihamba emkhathini. Masikhuleke ebusuku kunemoya ehambayo izulazule, ngesikhathi wemikhuleko bizi igama likaJesu iyadideka ama-direction okumele ihambe ngawo, ngenxa yokuthi khona umiza igama elikwazi ukugobisa yonke imoya, elikwazi ukuthulisa yonke imoya. Abafundayo iBhayibheli bazokhumbula khona isikhathi lakhona okuthema kusemkhunjini sekwenzeka izinto, baqala babuzana ukuthi ungubani lo okwazi ukuthulisa imoya ithule ithi du, ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo bafethu noma ngabe siyathanda noma ngabe kasithandi wonke amadolo ngelanga ayokukhothama. Sizoveza lokho nje ukuthi uJesu yinkosi, umsindisi and yabusa ngezikhathi zonke. Siyabonga kakhulu bazalwane, nangesolizayo siyahlangana. Sicele ukuthi nithumele bazalwane imemezelo zamabandla ukwazi ukudlulisa abantu bakwazi ukuzwa ukuthi lapho la ukhona unento ethile oyenzayo. Bafika bazalwane ngalama airwaves akhonela kona ukuthi umsakazo usabalale. Sifisa ukuthi ninithumele imemezelo zenu, imithandazo eniba nayo, iy'nkonzo eniba nazo, nisimeme nathi. Siyatholakala masimemekile, kungekho kusuke kusiphazamisile. Sizoveze nje noKristu ukuthi ke la sifike sifike khona sifike siveze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyohlala ephila and uyophila kuze kube ingona phakathi. Siyabonga kakhulu mlaleli wonke uyezi lo Mzansi ku-98.0. Sothi nje uNkulunkulu anibusise lonke emakhaya nemindeni yonke ngegama likaJesu. God bless you all.
1: Ayike akusekho okudingeka ukuthi sikusho ngaphandle ukuthi ke next week sometime same place. Nkulunkulu anenze kahle, Nkulunkulu anigcine, Nkulunkulu anilondoloze, Nkulunkulu anenze ukuthi nihlale nizondla ngokukhuleka ey'ntweni zonke, ningasuki eziyoni. Oh, sesihamba.
2: Hayi, njinjalo, singihambe kahle, ngihambe noNkulunkulu.
0: Amen.
2: Bamshado ufike ungalali lapho zangamazi ashisayo Nkosi yami wafa.
1: Uyayibona inkinga
2: yonayo ubabupheka ubobile manje. Awu kwakuzebesakhulumeka kamhlanje. Ayi wafa
0: Nkosi.
2: Ayi ngiphethe inyawo mina.

0: besahleli namakhehle yabo noba bangena egardini le nto indihlupha owami wadliswa ngaba bantu uyazi intliziyo yam noma ndikholwa kodwa biba khona imini kichukumisele wasuka uthixo wabhubha lo tata walalo mama xa ikhulula xa ikhulula izila wabhubha umama amen ndithi amen.
1: Kulungutu ngiyanibingelela lo khulumayo unothando akabhanda oganele kaphelezi emsinga emnambithi ngiphakamisa ugcobo lukamprofethi umprofethi kwazi mamane umntanami ebengingamazi ukuthi ukuphi nomhlaba ngesonto elidlule ubuyile ngiyalibonga kakhulu ugcobo lukamprofethi ebese ngibongela umntana wami last year ngiqala ukuzongena nje la ekhaya ku back to center wasempangeni waligqoka ijazz ngoJune kukho konkeke lokho kuphenduke umthwalo kimi engicela ukuthi ngilozi kamprofethi ingilwele emndenini impela wakithi sengiyaloya bese kukho konke lokho umyeni wami wawuthola umsebenzi wavula amasango umprofethi emsebenzini wabekwa wakhushulwa waba induna waphiwa nemoto waba nemoto futhi ahamba ngayo umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu kumprofethi. Ikizitha ke ngicela ukuthi umprofethi angishayele ngoba hayi inkosi yami zivukile akukho engabizwa ngakho. Ngiyabonga.
2: Ngizobonga ngibongela abantwana bami ababili omunye ubengasitholi isikole kodwa manje sesitholile isikole uthwana NSFAS lo munye ubese angazothi bese apply ukuba iphara ngoba kwayeka last April wangisakasafuneni ke esikoleni but kulonyaka ubuyelile esikoleni ngiyabonga ingilosi ngisizile lapho phinde ngibonge umsebenzi wami obuphele njengoba kuphela unyanga nje uMarch ubuphela kodwa awusapheli okunaloko sengithola ipromotion. Ngiyabonga.
3: Elalinglozi kaMakadosh uMamkize lo phambi kwenu wasemadikwe Nanda ngizothula ukubhakazi ngeyivukuzane bezingihlupha lapha ekhaya nginomxhaso ngezansi kwasekhaya beyiqala emxhasweni zize zinyuke zofika phezulu ekhaya la ngiqale ngomhla ka 7 December ngenkonzo yokuhamba ukulala ukuhamba kodwa nje izinto esengiyibonile zenzeka empilweni yami ayize yangithokozisa kwaphela imfukuzane ngokuchela nje ngechibisi likhulekele ekuseni ngenkonzo leyango 4 ekuseni noMamkhize waphinde kwamalulwane entambama bese ngibikela ukuthi nje masekushona ilanga amalulwane nawo ngokunjala waseke manje kade sekuyilokhu zana inayilento ehe sengikhohle igama lako lokukhashayo okudombayo nje ini sengikhohle ukuthi kuyini nakho bekukhala kungene kugcwala indlu kukhala ebusuku ngakuchela ngechibi kwangathi khona umuntu othe nje thulani kwathula ninakho kwaphela kwathi nya ngithi ngizobonga ke inglosi.
4: Ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele ubaba umprofiti okungilethela abazalwane. Ngifike kunyaka odlule ngoMay la ekhaya. Ngabusiseka kakhulu ngathola imoto, ngathola sofa, ngathola iwardrobe. Lezo zinto zivele egoli emntwaneni wami. Emveni kwaloko yafika ingane yami yazokwenza umsebenzi. Manje okungixakile impilo kumina imile angikwazanga kushuka uzofika la esontweni yema impilo ngithe ngisuka ngabe ngigula ngahamba ngaye clinic kwathiwa ngine TB ngisuke eMayville ngokwase Mayville uma kuthiwa ngine TB kuthe bengigula sonke lesikhathi kuthe ngolwesithathu lolu oludlulile ngacelwa omunye umakhelwane ngathi awungitshele ku-100 rand ngiye enkonzweni ngifuna nje ukuthi ngithole amali.

ukhono lele bathi rabulala kanjani sifa ulala kanjani kunesivungu vungu nje wabe sekhuluma izwi umdala kuneyintuku wakhuluma izwi wathi makube khona ukuthula makuba khona empilweni yakho namhlanje sizomemezela ukuthula sizomemezela uxolo sizomemezela ukuphila emzimbeni wakho you may receive your healing mawuphuza lamanzi mawube khona ukuphila makagobhoze abamanzi okuphila ake uphile engqondweni ake uphile enhliziyweni emzimbeni ngiyazi abanye banemibhulela abanye babekelwe abanye bahlupheke emaqolo abanye banamakhanda angapheli uNkulunkulu nomusa siyazi wena ungakwenza konke necebo lakho lingevinje lukhangela kuwe mvana yase Calvary wena wedwa usizungezile ngasemuva nangaphambili wena ubeka isandla sakho phezu kwami azwakala uDavide ethi wena uNkulunkulu uyinqaba yami wena ungudondolo lami la iphelelwa khona amandla uyafika wena ube ngumsimelelo kimi uNkulunkulu wethu ake ube udondolo lethu namhlanje kuseni ake ube inqaba yethu uNkulunkulu ake ube umpheme wethu namhlanje kuseni sizovuka sambe siyema emakhaya ethu abanye basemsebenzini abanye basekuphi nakuphi lani khona ake nibe nomsimelelo nguJesu Kristu ake nibe nenqaba yena enguNkulunkulu namandla onguzelo ongalali olondolozo Israyele yena kozeli akalali njalo usizungezile ngasemuva nangaphambili bayete ngonyama yomdeni kaJuda siyabonga ekuseni ukuthi wena uyasizwa siyabonga ekuseni uNkulunkulu ukuthi wena uzosinikeza konke kugxishiwe kuqhiqhima kushaken over siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi wena uyasizwa noma uNkulunkulu sikude nawe wena uyazama amasu ngamasu ukusibuyisa uNkulunkulu wethu siyabonga ke baba ongcwele siyabonga akekho njengawe akekho ngafana nawe akekho omunye esimbabaza nesimnikeza udumo ngaphandle kwakho sithi uyingcwele ekuseni uyesabeka namhlanje bezothatha lamanzi bewaphuza ebaniselesa sikhandlela labo belikhanyisile makudeda ubumnyama kuvela ukukhanya iindlela zabo mayivuleke iindlela zabo mayikhanye mabephuza lamanzi abanye bayophalaza amadliso abanye bayophalaza izinto abayidlisa abayidle ebukhoma abanye bayidle emaphukweni abanye kunokugulo okungaphakathi abanye banama-alsa abahluphayo banezisi ebahluphayo bayothi bephuza la manzi babethola ukuphumula ayothatha la manzi aqhele ngawo bese kuba khona ukuthula ekhaya abanye abalali ngoba ikhaya labo linezinto ezigijimayo namhlanje uNkulunkulu bazolala abanye abantwana babo bakhala imihla namalanga namhlanje kuzoba khona ukuphisa siyabaprotekta manje ngegama likaJesu Kristu siyabaprotekta manje ngegama likaJesu Kristu sifafaza igazi lemvana uyothechela la manzi awaqhele ngaphandle ngelosimakhadoshi iyobe igidagide ekhaya lakhe ibamba konke ongekho lapha ekhaya ngokukaNkulunkulu ikubuyisela la kufanele kube khona siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga mukhali yende yendele lemukha suthamanesta palasta patimino sepamati uNkulunkulu wabaprofitha uNkulunkulu wababa nomama make kudeda ubumnyama bese kuvela ukukhanya iindlela zami mazivuleke iindlela zami mazikhanye siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga baba ngeyimpendulo zethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena usuzilethela ukuphila kwethu siyabonga baba siyabonga ngayo wasifelayo uJesu Kristu kuze kube phakade cala ungibambele amanzi akho aphuze okanye uhambe uyochela ngawo bese uyakhola ukuthi wena ungaphezu komnqobi hamba ngala mandla onawo ungemi ngoba wena uyiliqhawe namandla ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda engathi ngelosimakhadosha ingagcina ikulondoloze kuze kuse ekuseni umphefumulo wakho uhlangene nenyama ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda hamba ngala mandla onawo ungemi.

umuswa esigodini sakaNkemba. Ngicela ungidlalela ingoma kaBishop Cwezu ethi injongo yami ukumkhonza uJesu. Sawubona, siyabonga mntwana. Ngingumuzi kaifani Bengu uwasendodo kanyuswa esigodini.